0: man risk at meron bang posibleng masamang epekto sa pangangatawan itong paggamit ho ng vape. Kasi yung mga iba, di ba, ginagawa nila eh, sila yung nagve-vape para daw makaiwas na sa paninigarilyo. Parang it's their alternative, di ba, to smoking tobacco or cigarette, no? So, malalaman natin ngayon kung ano bang sasabihin ng ating eksperto patungkol dito sa topic ho na ito. Kaya kung kayo interesado, we invite you to watch, panoorin ho ninyo yung aking interview, ha? Watch the interview live on Facebook, facebook.com/gv991. At pwede kayong magkomento kung may mga tanungan siguro kayo, di ba? Para matanong ko dito sa expert ho natin mula mismo sa Department of Health, di ba? Eh, mga iba, matigas ang ulo din talaga, di ba? Kasi ngayon sinasabi, di ba? Ito nga ang dahilan kung bakit hindi na ako naninigarilyo ngayon, sinasabi nila ng ganun. Yung mga iba naman, ito yung observation lamang, ha? Dati hindi naman sila naninigarilyo. Nung nagsimula akong mag-beep, doon naman natutong manigarilyo. At ito parang baligtad. Hindi ho ba? Sige. O, tingnan ho natin. Andyan na ho ba sa ating linya? Ang ating makakapanayam? Sige, hinihintay lang ho natin siyang mag-online sa Zoom, ha? Magandang umaga kay Ma'am Catherine Santos. Sabi niya, gusto ko yung topic na yan, DJ KG, para malaman din namin ang mga pangyayari at may matutunan din kami. Para you have to stay informed. Baka mamaya may mga hindi tayo lubos na naiintindihan sa vape. Okay? Sabi ni 8695, good morning, Idol Pogi. Sana talaga ating managot karetang Mete player atinista. Sabi da mo, alang foul play. I know maragul lang tao involved, Ken. Takpandaing tutong hustisya. Sayang future ning anak, sinayang yurugu. Sana managot kayo, makalunos rugu yung parents. Lalo na Irene Baterbonia. Makanyan ko BBET training. Makamate at basketball staff, managot ko sana. Kasi sikat ho itong si Baterbonia, lalo sa palarong pambansa, huling pinmeg MVP ya. And people are rooting for him dahil hindi ho ganun ka-well off. Hindi ho well off talaga yung pamilya niya at pag-asa ho talaga nila itong si Rene. I've seen the vlogs, no? Nakakadurog ng puso. Ngayon, kung this is an accident, and if you're, you know, kung kayo'y nagpapadala ng players, lalo na sa dagat, sabi nga nung nanay niya, alam kong sinalihan ng anak ko, basketball, hindi swimming, so bakit nasa dagat? Yun ang pinagtataka ng nanay nitong si Rene, di ba? Dapat pala kung sinabi niyo sa akin na ganyan ang training na dadaanan pala ng anak ko, hindi ko napapadala dyan, di? O kaya pinag-usapan naman daw sana nila, di ba? Yun na nga, parang wala bang medic, wala bang nakaantabay na kung sakaling ano man ang mangyari, merong magre-rescue, di ba? May tutulong. Lalo na kung, I don't know, was it a bootcamp, training, or, di ba? Team building, di ba? Lalo na isang malaking paaralan ho itong pinag-uusapan ho natin, di ba? So tayo mag-aantabay sa mga susunod pa hong mangyayari dito. Dumating ho sila sa Maynila, parang dinatnan pa nga yung bangkay na wala man daw kasama from Ateneo. Diba? So, napaka layo pa ho sana ng mararating ho na kinabukasan ho nung bata. No? Kalungkot ho isipin ito. No? So, nakikiramay ho kami sa pamilya ni Baterbonia at saka ho ni Divine. Isa hong import to from Africa, hindi ako nagkakamali na kailangan din na gusto ng pamilya ibalik na sa Africa kasi parang may special ceremony silang ginagawa doon, ano? So, at sana, di ba? Managot ang kailangan managot kasi until now, yung coach nila, si Baldwin, parang hindi pa rin naglalabas ng statement, no? Patungkol ho sa nasabing insidente. Sige. You're the king. Magandang umaga kay 5517, good morning. Thank you for listening. Sabi ni Lulay, good morning DJ KG, let's coffee. Kadating lang daw niya, naghatid ng bata sa school. at nakatune na daw ngayon. Thank you, Ash. Lulay from Nueva Ecija. Thank you for tuning in. Okay. Sige, wala pa ba ang ating bisita? Sige. O mga ka-vibes, magka-commercial break na muna ako, ha? Pero magbabalik ho kami makalipas ho ng ilang mga paalala kapag ka... pumasok na ho sa Zoom meeting itong aming hong bisita, ha? It's 8:07, time check brought to you by Alaksan, mga ka-vibes. At upon the morning roundup here at GV99.1 at GVM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Hey ka-vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: Cali Apple, Pineapple, at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Okay, once again, we're with the Senior Health Program Officer, Non-Communicable Disease Cluster and Department of Health Central Luzon, si Ma'am Mylene P. Datu. Ma'am Mylene, magandang umaga. Ma'am Mylene, good morning sa inyo. Please say good morning sa mga nakikinig ho natin.
1: Good morning po.
0: Yan.
1: Magandang umaga po sa lahat.
0: Okay. Kamusta ho kayo? Thank you so much for being on the show. Napaka-importante ho nitong mga kailangan natin pag-usapan ngayong umaga. Unang tanong, ako may sarili ako obserbasyon sa mga nagve-vape. Para sa akin, para tilang dumarami yata yung mga nagve-vape ngayon. Pero sa kasalukuyang assessment ba ng Department of Health, ano ho ba yung nakikita ho ninyong assessment dun sa impact sa public health ng pag-vape dito ho sa Pilipinas, Ma'am Mylene?
1: So, tama po yung observation niyo po, no, na marami po sa Pilipino, especially sa kabataan po, yung mag-vape. So, tinitignan na kagawaran ng kalusugan o na DOH na ang vaping ay hindi bilang isang ligtas na alternatibo dun sa traditional na cigarettes, kundi ito po ay isang malubhang banta sa kalusugan pang publiko. So, ang paglaganap ng vape ay maaaring sumira sa mga nakaraang programa ng bansa laban sa paninigarilyo dahil lumilikha po ito ng bagong generation ng mga Pilipinong lulong sa nicotine.
0: Ayun na nga din. So tama yung observation ko. No? Yung mga iba, parang napakabata pa lang nag-uumpisa na ho sa pag-vape. Ngayon, ano ba yung mga trends na nakikita ho ng Department of Health bukod ho dito sa mga pabata ng pabata ang mga gumagamit ho ng vape? At ano ho ba yung mga contributing factors kung bakit nagiging sikat itong pag-vape sa mga kabataan, Ma'am Mylene?
1: Yes. So, tama, no? So, isa sa napansin po ng DOH na lubhang nakakabahalang pagtaas ng bilang ng mga kabataang gumagamit ng vape. So, yung trend po natin is highly alarming upward o pataas. So, ayon sa mga pambansang pagsusuri po tulad ng Global Youth Tobacco Survey, mabilis na tumataas ang bilang ng mga mag-aaral na may edad 13 to 15 years old na sumusubok at regular na gumagamit ng vape. Sa ilang ulat nga po, no, nahihigitan pa nito yung mga pag-utilize ng mga traditional na paninigarilyo as compared to vaping, no. And doon sa contributing factors naman po, no, maraming factors talaga yung nagko-contribute para dun sa popularity ng vaping. So, ano po ba? First is yung targeted marketing, no? So, kung mapapansin nyo, no, yung mga vape po ngayon, no, nag-use sila ng mga bright packaging, tapos sleek yung technology focus designs nila, o yung mga gadget, no, ang liliit, ang gagandang tingnan, tapos lifestyle-oriented advertisements din po. And plus, no, may mga flavors po yung ating mga vape na very appealing sa ating kabataan.
0: Mm-hmm.
1: Example, no, may fruit flavor, may candy, may dessert na nga po eh, no?
0: Mm-hmm.
1: Na minamask po niya yung harshness ng chemicals na talagang nandoon sa vape. And also, number one din is yung social influence po. Whether it's sa social media, no, or sa peer pressure po ng mga kabataan sa mga kaibigan nila, no, nahihikayat sila. No? Mm. Mahirap po kasing itigil yung vaping or hindi sumubok kung yung mga kaibigan mo or
0: nag-vape din
1: ay gumagamit. Yes po. So, yun po.
0: Ma'am, yung narinig ko sa mga ibang nag-vape pag nakikipagkwentuhan ako sa kanila is sinasabi nila, nag-vape kasi ako dahil mas healthy alternative to sa paninigarilyo eh. Totoo ba yun, Ma'am Mylene?
1: So, the DOH firmly rejects po yung claim na yon na mas safer daw po ang vaping. So, ang pahayag namin dito is sabi kasi 95% safer alternative. So, the department maintains that safer does not mean safe. No? So, yung vaping products po still contain toxic chemicals, heavy metals, and highly addictive nicotine. Furthermore, instead of helping people to quit po, it often leads to dual use. Ibig sabihin, no,
0: sabay ginagamit.
1: Tapos, nagta-traditional cigarette o bubela. So, yun po yung nakikita natin ngayon.
0: Mm-hmm. Tsaka ma'am, yung sabi ko nga kanina, no, before we went live, may observation din ako, yung mga ibang hindi naman naninigarilyo dati. Nung nag-start silang mag-vape, doon ba sila nag-start manigarilyo? Parang baligtad pa naging epekto, di ba?
1: Tama po, opo.
0: Oh, sige, speaking of...
1: So, nangyayari nga po yun na nasasabay na. Mag-vaping, nag-ano pa po.
0: Dual use siya ngayon, ano? So, parang ngayon may alternative lang sila. Kung nagsawa sila paninigarilyo, mag-vape sila. Pag nagsawa sila mag-vape, mag-sisigarilyo sila.
1: Yes, tama po, DJ.
0: At saka gusto ko yung sinabi mo na safer doesn't mean safe. So speaking of which, ano ho ba yung mga serious health conditions o yung mga concerns o yung mga diseases na nai-link po sa vaping?
1: So tama, no? Serious talaga po yung nadudulot ng vaping. So ano po ba ito? So una, yung tinatawag natin na acute lung injury o yung inflammation and damage to respiratory tissues, no? So yung baga po natin is namamaga tapos na the damage po. Ang halawa, hindi lang sa baga pero pati na rin sa puso, meron siyang itudulot na cardiovascular damage. So nag-i-increase po yung heart rate natin, nag-i-elevate yung blood pressure natin. Yung ating mga ugat po ay magiging stiff and nare-raise po niya yung risk for heart attacks. And meron din po yung chemical exposure. So alam naman natin na yung usok, no, hindi po ito water vapor, no, yung sa vape, yung dinalabas, toxic po ito na chemical. So meron po siyang tinatawag na cytotoxic flavorings, formaldehyde, heavy metals like nickel and tin. And syempre, yung severe addiction, dahil nga po may nicotine ito, no, ibig sabihin is nakakalulong o nakaka-addict po. Kaya mahirap pong tigilan, no, once po nakatikim na or nagsunod-sunod na po yung pagtatry natin.
0: Kasi sinasabi nila lagi, ano? Eh, hindi naman ito usok, hindi kagaya ng sigarilyo, vapor daw ito, pero vapor, tulad ng sinabi mo, chemical yung flavoring na nakalagay dun sa mga juices ng vape, ma'am, 'di ba?
1: Yes, tama po. No, hindi ito water vapor, kundi chemicals na nag-iiwan din po ng mga residue. Eh, pwede rin pong mapahamak yung mga taong nakakapunta din sa mga lugar na may residue ng inyong mga vape po.
0: Okay, ito pa yung isang tanong. Sa mga naninigarilya ng tobacco, meron tayong tinatawag na secondhand smoke kung saan parang mas delikado pa yung malalanghap ng isang taong nakakaamoy kesa dun sa gumagamit kasi may filter yung sa may sigarilyo. Habang yung makakalanghap ng buga mo, pag naninigarilyo ka, wala silang filter. Walang additional protection for them. Pagdating ba sa vaping, meron ba tayong tinatawag na second-hand vape or aerosol na maaaring maka-apekto din po sa kalusugan ng mga taong nasa paligid ho natin, palalo na ho mga kapamilya at mga kaibigan?
1: So, katulad po ng traditional cigarette, yung vape po is meron din po second-hand exposure. So, yung vape exhaled aerosol po, sabi nga natin kanina, it does not water vapor, it is a chemical mist. So, second-hand by standards, involuntarily inhale nicotine, yung mga particles, yung mga organic compounds, heavy metals. So, kahit hindi ikaw yung nag-vape, pero naamoy mo, no, nalanghap mo. So, ganun din po yung effect niya, no? Yung mga chemicals is pumupunta rin po sa sistema ng katawan. So, yung exposure na to can trigger asthma attacks, can irritate the respiratory tract, can pose a cardiovascular risk to non-vapor, especially children and pregnant women.
0: Mm-hmm. So, napaka-importante nga pala talaga ng ating panayam kasi kung hindi mo alam itong risks na ito, at alam mo na safe ang pag-vape, yung mga iba, they're very comfortably vaping in public and even inside their homes, inside their cars, na hindi man nagbubukas ng bintana kasi dahil nga hindi masangsang ang amoy ng vapor ng vape, ma'am, di ba? Mabango pa nga ito minsan. So minsan, they do it in front of their children, in front of their family, pati yung may mga kasama silang buntis. So nakakasama din pala yung second-hand vaping. At ayun na nga, yung mga bata, no, na nakikita ho natin may mga nag-vape na ng mga bata. Ano ba yung mga kasalukuyang polisiya na ng gobyerno at yung mga regulations na that are currently already in place na ma-prevent po itong underage access sa mga vape products, ma'am?
1: So we have the existing Republic Act number 11900, o ito yung vape regulation law. So sa batas na ito, mahigpit na ipinagbabawal po ang pagbebenta at paggamit ng vape sa sino mang wala pang 18 years old. Isa pa po is bawal ang paglalantad o ipinagbabawal yung flavor descriptions na umaakit sa bata tulad ng pangalang candy or merong mga cartoon characters, no? Bawal po iyon. And then, bawal din pong magbenta o mag-promote ng vape sa loob ng 100 meters mula sa ating mga school, sa mga ating playgrounds, at mga facility for children. And syempre, regarding naman sa pagbebenta sa internet, kailangan meron silang age verification, no? Na 18 years old above nga po itong binibentahan nila bago po makapagbenta online.
0: So that is the current regulations na nandiyan na, no? Pero even though andiyan na yung mga yan, meron at meron pa rin nakakalusot. Ngayon, may ginagawa ho ba ang Department of Health na extra steps to be able to educate the public dito ho sa risk ng vaping at nicotine addiction bukod ho dito sa interview ho na ginagawa ho natin, Ma'am Maylene?
1: Yes, so meron po tayong mga actions na ginagawa, no? Tulad ng paggamit po ng, ito, una po, yung advocacy po through media, no? Yung radio, yung inilalathala natin kung ano ba yung mga facts against vaping. And then, meron po ngayong ine-establish, pero hindi pa po siya nai-implement, pero yung tinatawag na DOH quit line, no? Na kung saan is para siyang hotline na maaaring tawagan ng sino mang gustong humingi ng tulong at gabay upang matulungan po sila na itigil yung pagbe-vape or paninigarilyo. And also, nakikipagtulungan po tayo sa DepEd sa pagsasama ng mga aralin tungkol sa masamang epekto po ng vape dun sa curriculum po ng ating mga paaralan.
0: Ma'am Maylene, marami ho mga nakikinig ngayon na maaaring nagve-vape kasalukuyan. Pati na rin ho yung mga magulang na, nako, pasensya na ho kayo sa word na gagamitin ko, konsintidor sa mga anak ho nilang nagve-vape, lalo na kung bata-bata at hindi nila mapigilan. Kung papaano ho nila mapipigilan sa paggamit ho ng vape. Yung iba, tinatago pa nga ho nila. No? Panghuling mensahe po ninyo sa atin ho mga nakikinig sa general public, sa mga magulang, sa mga gumagamit ho ng vape, and to everyone who's listening patungkol ho dito sa usage ho ng vape, Ma'am Maylene.
1: Yes, so tama po, no, yung sa una sa family muna, din sa mga parents. So kailangan talaga ng suporta at guidance ng mga parents. Huwag nating pahintulutan na i-try po nila makapag-start, o huwag nating suportahan po yung pag-relate nila. So the DOH reminds the public that don't start, and if you have started, quit now. So ulitin ko lang, no? So don't start, and if you have started, quit now. So your lungs are made to breathe clean air, not chemical aerosols. So do not fall po a victim to the clever marketing tricks of the vape companies. No, kailangan nating protektahan ang inyong kinabukasan at piliin ang malusog at vape-free na pamumuhay.
0: In other words, huwag nyo nang subukan. At kung sinubukan nyo na, tigilan nyo na ngayon. Huwag na magpatumpik-tumpik pa, ha? Ma'am Maylene, baka gusto mong batiin yung mga kasama natin dyan sa Department of Health. Go ahead po.
1: Sige po. So, binabati ko po lahat ng mga kasama ko sa non-communicable diseases. Ma'am Agnes Alepio, yung ating mga, si Ma'am L, yung ating technical staff, Sir ZM, si Ma'am Ga, and si Sir Ryan, and siyempre yung aming cluster head na nasa Hotel Soul ngayon, Dr. Rosindy Calas, and si Ma'am Tyra po. Maraming salam. And also my family po, nasa San Fernando, Teddy Dato, and aking mga anak. Salamat po.
0: Yon, Senior Health Program Officer, Non-Communicable Disease Cluster, DOH Central Luzon, Ma'am Maylene P. Dato, maraming salamat. Mabuhay po kayo. So ulitin, ma'am.
1: Thank you so much po.
0: Oras sa buong Pilipinas. It's 8:50 in the morning. Time check brought to you by Alaksan.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
7: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check a check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV

0: That was Mary J. Blige with her track Family Affair. This song is a throwback music from the early 2000 hip-hop scene. Especially here in the Philippines, huh? Tingnan laman ng diskuhan tong tugtugan na to. And that was Mary J. Blige, Family Affair. It's your boy DJ Benjamin. At kayo po ay nakikinig sa inyong number one good vibe station GB 99.1. At welcome po sa programa kong Brunch Date!
1: Wow! I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good.
0: Ka-vibes, oh, official lang tag-ulan ha. Yan ang sabi ng pag-asa. Alam niyo naman, pag gentong panahon, uso ang sakit. Isa pa sa mga pinaka nakakairitang sakit ay yung ubong may plema, no, ka-vibes.
1: I feel nice.
0: Hassle talaga yan. Hindi lang hassle, minsan nakakahiya pa, no? Eh, bilang broadcaster, isa sa mga pinaka-iniingatan ko yung boses ko. Sa pabalik-balik na ubong may plema, minsan mapapaisip ka, kailan ba ang ending? Kaya alam mo ka-vibes, ako sa ubong may plema, subok ko na ang Sonmax Advance with Zinc. May laban ka na sa plema, meron pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bakterya. Dahil dyan, bilis ginhawa in as fast as 3 to 5 days. Basta, 3 times a day uminom, okay na ulit. Para sa iyong preference ka vibes, kung mahilig ka man sa tablet o liquid, available ang Solmux Advance with Zinc sa parehong tablet at liquid noon. Switch to Solmux Advance with Zinc. Carbocystin plus Zinc is the generic name of Solmux Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Sa Solmux Advance with Zinc, ang ubong may plema, the end. Alas 9:30 ng umaga ang ka-vibe sa lahat na nakikinig. Kung kakabukas mo lang ng radyo o bago ka lumabas ng bahay, importanteng malaman ang lagay ng panahon. Meron tayong hanging habagat na nakaka-apekto sa western section ng northern Luzon. Maliban dyan, ang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Island ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at pagkidlat dahil yan sa hanging habagat. Sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng bansa, maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at pagkidlat din. And yan naman ay dulot ng localized thunderstorm.
1: I feel good.
0: Here in Angeles City, as the forecast goes, we are already at 31 degrees Celsius as early as 9:30 in the morning. But we are still expecting hot weathers ahead or hot days ahead all throughout the week. And over the weekend, it's going to be a scorcher. So if you have plans of going out, well, don't forget to bring an umbrella. It's a good protection for sun rays and also raindrops.
1: How?
0: Ang daming nga nangyayari ngayon sa Senado ka-vibes, no? Talagang punong-puno ng mga tagpo, issue, at eksena ang ating Senado. Ayan po ang magiging laman ng usapan natin, ha? Sa Netflix pa rin tayo. Tatlong linggo na natin pinag-uusapan doon. Kailan ba matatapos yan? Para sa inyo mga komento, teorya, opinion, meron kang babate, meron kang pag-amin, o meron kang music request, pwede mo akong i-text ka vibes. Let's make this program interactive. Send me a message on our numbers. Pwede mo kaming i-text sa mga numerong ito, 0967-069-5768 or 0908-516-4466.
1: I feel nice.
0: You can also send us a message via Facebook, ka-vibes. No, pwede ka mag-PM sa amin sa aming Facebook page. And I think the fastest way to get there is simply search GV991 on your Facebook search bar. Search nyo lang GV991 sa inyong Facebook search para makita nyo yung logo na yung bilog. Pwede ka mag-send na mensahe dyan, ha? And by the way, DJ Benjamin has his Facebook page. Yes po, meron po akong Facebook page. Simply search Benjamin, B-E-N-J-A-M-O-N. Tapos punta lang kayo dun sa my page. Makita nyo yung caricature logo ko dyan. Benjamin.

0: singing. This is what I like playing here at GV 99.1 New York Vibes.
1: Drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies.
0: It's 9:53, 7 minutes before the hour of 10. Bago tayo tumawid sa second hour of our program. Well, open na natin yung topic natin for today's discussion. Ang daming nangyaring ganap ha sa Senado. Well, less than a month ago. Parang tuloy-tuloy na eh, na mag-iisang buwan ng ganyan ang Senado. If I remember it correctly, it started at May 11 maybe. So leadership change. Tuloy-tuloy na, no? Leadership change, may putukan, may iyakan, may palitan na naman ng liderato, dalawang paksyon na nag-uusap. Meron tayong Cayetano Block and the Gatchelian Block. Talagang napakagulo na, no? Ngayon, meron namang issue NBI Director Melvin Matibag said that there's a potential threat sa Senado, no? Armed threat. Ang daming nangyayari ka, Vibes. Oh, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero syempre, basa muna tayo ng mga mensahe, ha? And shoutouts to 7969 na nagre-request ng biyahe ni Jan Roa. That music request is all the way from Porac. Shoutouts to Gretchen. Happy, happy listening. Shoutouts din sa ating mga message senders sa ating Facebook page, no? Kay Gail Santos, happy, happy listening. Sa lahat ng bumati ng happy anniversary yesterday, thank you very much. Appreciated po natin yan. Senate DJ Alaba sa Kongreso, DJ Benjamin, doon ang mga magnanakaw. Alam, masyadong napapansin dyan sa Congress, eh, no? Kasi kung usapang flood control, mas maraming request na project ang mga Congress kaysa Senador. No? Tama nga naman. Pero again, ka-vibes, ang daming nangyayari sa Senado at ito ay umaani ng iba't ibang reaksyon sa mga kababayan natin. Ano? And now that the Philippines is divided even more. Kasi parang ang paksyon nagsimula nung eleksyon eh. Nung mga supporters ni dating Vice President Lenny Robredo versus the UNI team. So dalawang paksyon na yon. Tapos nung nahating UNI team, another division na naman. So the Philippines is divided now more than ever. Tapos ito pang Senado, and this is my honest opinion, okay? This is just an opinion. But I think there are some senators who's using people's emotion, no? Lalo na yung galit sa flood control, galit sa current administration, galit sa previous administration, to their advantage. Para makuha ang sipat siya ng karamihan. Isipin mo, parang ang pinapalabas nilang narrative at the moment, ha, ito yung observation ni DJ Benjamin. Ang pinapalabas na narrative is parang merong faction ng Senate for the Duterte administration at merong Senate faction for the current administration, which is Marcos presidency. Parang ganun ang pinapalabas na naratibo eh. Pero hindi naman dapat ganun, no? Dapat Senado ng Pilipinas yan. Puro politika na lang. Nag-ahit na si DJ Benjamin. Papaulit-ulit na yung kabayos, mag-iisang buwan na yan, no? Now, with all the issues that the Senate is facing, no? Sa dami ng kontrobersya sa Senado, sa iyong palagay, for our services today, at kakailanganin ko po yung sagot nyo dito. Sa inyong palagay, ka-vibes, apektado ba o nagagampanan pa ba ng Senado ang kanilang trabaho? Sa dami ng kontrobersa ngayon na kinakaharap ng Senado, sa tingin mo ba ginagampanan pa rin nito ang kanyang trabaho? Bakit oo, bakit hindi? Send me your answers over to these numbers. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. You can also send a message via Facebook. Because according to the other senators, the Senate, the House of Senate is still functioning. But the question is, ang taong bahay naman na makakapagsabi niyan, sa tingin mo ba ka vibes na gagampanan pa rin nila ang kanilang mga trabaho sa dami ng issue at drama na kinakaharap ng Senado? Again, there are some senators, hindi natin sila papangalanan. No? There are some senators that saying that the Senate is still functioning. And the Senate is still doing its job. But for you, ka-vibes, para sa'yo, sa tingin ba nagagampanan pa rin ba nila ang kanilang mandato? Shoutouts to AJ Marlock sa Happy Happy Listening, sending us a message via Facebook page. And maniwala ka kay Matibag, tibagin kita dyan eh. Sabi. Bakit ako? Bakit ako? Ay lang papuntahin mga ex-Marines, takot ang team mo, win-win. Parang nga naging tahala ng hearsay yung Senado eh. Again, I still believe that statements made na hindi binakapan ng hard evidence is hearsay. And again, nakakalungkot lang dahil maraming tao ang nadadala sa emosyon at itong mga politika na ito ginagamit na lang emosyon to push their narratives. And siguro, masasabi naman natin na malinaw na magulo ang Senado ngayon. Hindi siya nasa best state niya. Ang una yung agawan ng liderato. What else? May putukan, may walkout, may absence.

Shoutouts to Onyeng Pascual sending us a message via Facebook as well. Hindi na DJ. Oh, siya daw. Hindi na doon niya nagagampanan. Oh. Ito yung sabi ni Onyeng. Hindi na DJ. Bakit? Puro sila walk out. Puro sila praning. Ang drama kasi ng ibang senator kasama sa issue. Paano hindi madadala ang tao? Eh, pera natin pinag-uusapan, DJ Benjamin. Saka nagbabayad tayo ng tax. Tama, no? But again, if those emotions were used in the right way, no? Okay lang naman na magalit tayo sa flood control eh. Pero pangit siguro na gamitin yung galit na natin na yun para itulak yung naratibo nila, no? And I agree with you, Onyeng, no? Dapat hindi tayo papayag na ganun lang. Na mawawala lang yung pinaghirapan natin sa pinaghirapan nating iambag sa gobyerno. Napakalaki yan, ha. Again, the Philippines compared to most Southeast Asia, the Philippines has the highest tax compared to other countries in Southeast Asia. Isipin mo, at 12% ang kaltas natin sa value added tax. Iba pa dyan yung income tax, business tax, property tax. Na lahat ng pagkakataon para kumubra ang gobyerno sa ating bulsa. Na okay naman sana, no? Okay lang naman sana yung ganun eh. Nasanay na rin naman tayo. As long as na yung tax na kinokolekta nila, eh napupunta sana sa tama. Kaso, aray mo. 4-hour services today. Sa dami ng kinakaharap na issue ng Senado, sa tingin mo ba nagagampanan pa rin ba nila ang kanilang mandato? Para sa inyong mga kasagutan, pwede mong i-text o i-chat sa Facebook page natin. Productive conversation today on a Wednesday morning. It's your boy DJ Benjamin. Magbabalik tugtugan tayo sa ating top hit queue. Here's Neo sa kanyang awiting Mad, playing for GV 99.1, your Gavides.

0: Nelly, Just a Dream. It's 10:18 in the morning, vibes. You're with your boy DJ Benjamin at welcome po sa programa kong Brunch Takes. Today, we are asking this question. Sa dami ng kinakaharap na issue, no? Ng Senado ngayon ng Pilipinas, sa tingin mo nagagampanan pa ba nila ang kanilang mandato? Nagagampanan pa ba nila ang kanilang trabaho? For your answers, you can send them over to this number 0967-069-5768 or 0908-516-4466. O magbabalik tugtugan tayo in a bit, ha? Keep those message coming. I already have a few messages on our SMS lines and our Facebook page. Mapadala nyo lang ng padala. No? Nagbabasa ako ng comments ng mga news about Senate. And rarely, no? Rarely, even here sa mga messages natin, rarely na binabatikos ng mga tao regardless kung anong paksyon ka nakakampi, no? Napakadalang na batikusin ng tao yung nangyayari sa Senado o yung estado mismo nung the House of Senate. Puro ba ngayon sa magkabilang grupo? Inaaway sila. Inaaway nila yung isa't isa. Kung nakasuporta ka sa kabila, automatic kaaway ka nila eh. And even those balance message, yung mga mensahe na humihingi ng yung mga balancing mensahe na humihingi ng kapayapaan sa Senado, comments lang, no? Aawayin din. Pag hindi ka nila kakampi, kahit hindi ka kakampi ng kalaban nila, kaaway ka na rin nila. I don't think that mentality is productive, no? Kaaway-away tayo. We have to be united more than ever. Despite ng pagkakaiba ng paniniwala natin, siguro naman magkakasundo-sundo tayo pag sinabi natin na kailangan maayos ng Senado. Ano? Huwag na po tayong mag-away-away. May nare-receive ako message. Oh. Puro hate message eh. No? Puro pang-aaway sa magkakabilang grupo eh. DJ Innovator when it comes to scrap. Match my style. DJ Innovator when it comes to scrap. Asan na ba tayo? Oh yeah, meron tayong update sa naganap na lindol dyan sa Mindanao, no? Ang pinakatinamaan is Jensen. Pero alam mo ba, ang epicenter ng lindol ay nanggaling sa dagat, no? Mababaw ang pinagmulan nito according to the PhilVox, no? 33 kilometers down ang pinagmulan ng lindol sa dalawang moving trenches dito sa Mindanao. At alam mo ba ka, vibes, na noong 1970s, eh, nagpalindol din ang kaparehong trench na yan, ha? Yung pinagmulan ng lindol noong Lunes, eh, kaparehong lindol din noong 1970s. At libo-libo ho ang namatay, ha? Dahil sa kawalan ng early warning o ng quick response. Buti ngayon, well, nalulungkot tayo na marami na rin casualties. Pero nakikita natin how the Philippines developed, especially during emergencies. Ka-vibes, sa iyong palagay, nagagampanan ba ng Senado ang kanilang mandato sa lahat ng kinakaharap na issue nila ngayon? Ano po ang pinag-uusapan natin today? Magbabalik tugtugan po! Babalik din po si DJ Benjamin makalipas ang ilang paalala. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 10:20 a.m.
2: Ing oras IT, nadala na kaya kayo ng RightMed, panulong de karidad at mayangkiang bulsa, ipilit metaduan, basta RightMed. Uling burimi, kumayap kayo.
3: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
4: Sa bawat Pilipino na lumalaban araw-araw, nariyan ang diwa ng ating kalayaan. Happy Independence Day, ka-vibes! At laging tatandaan na tayo ay Pilipino, malaya at hindi pasisiin. Dahil ang pusong malaya, pusong masaya. Let's celebrate our freedom. This is GV 99.1, your good vibes.
5: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
6: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. Babala. Ito ang programang hahanap-hanapin mo na. Hola, this is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. Tune in and listen to Babala every Saturday, 12 noon to 3 p.m. If you're ready for real talk, good vibes, and some caution in life,
3: Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1. Babala, bawal ang bad vibes, oh.
2: Engkanta nga ini, dadala na kaya kayo ng Right Med, panulong de karidad at mayankyang bulsa, ipilit metaduan. Basta Right Med, uling burimi, kumayab kayo.

0: sarcastically on the background singing Sabiana. And you're listening to your number one good vibe station. We are
1: GV 99.1.
0: 10:33 time all over the Philippines, good vibes. Today we're asking about the Senate purpose or kung napagagampanan pa rin ba nila ang kanilang tungkulin bilang Senado sa kabila ng issue na hinaharap ng House of the Senate, ha? Thank you very much for sending in your message, Kavibes. Appreciated po natin yan. Sa lahat din ng ating mga texter, thank you very much. Appreciated po natin yan.
2: Kapag naalala ko ang mga araw na magkasama tayong dalawa, ngiti at
0: lupa. Gail Santos, nadinig ko, tax, naalala ko may pinayos ako sa bahay namin, bumili ng gamit sa o sa depot, na doon na lang talaga kailangan gamitin. Wala akong reklamo sa presyo ng nagbebenta. Eh kaya lang, nagulat lang ako sa tax na binayaran. Send ko sa DJ Benjamin, bakala mo, hindi totoo yung sinasabi ko. Totoo ka, Vibes? Alam mo, ayan, nag-send si Gail ng receipt.

total balance na binayaran niya is 11,000, no? Si Gail. At sa 11,000, 1,000 dun sa amount na yon eh napunta diretso sa gobyerno, sa tax. Alam mo, Gail, meron akong kaparehong kwento. Kumakain ako kasama ko ang pamilya ko. Tinreat out ko sila, no? We don't usually do this, maybe once a week. Kumakain kami sa labas, no? At ang bill namin is around 3,000, no? Less than 4,000. Ako, yung asawa ko, yung anak ko, at saka isang kasama namin. Bababali. Apat kami in total kumain, no? Sa 3,000 na kinain ko, 300 dun sa amount is napunta sa tax. Now, looking at the other tables dito sa mall na to, sabi ko, yung kabilang lamesa na yun, mas malaking grupo. Magkano kaya yung tax na binabayaran nila? Bukod pa sa tax na binabayaran ng mismong restaurant, bukod pa sa tax na binabayaran ng mismong mall at lahat ng restaurant na nakapaloob dun. Daming pera ka, vibes, kaya hindi mo pwede sabihin na walang pera ang Pilipinas, eh. Meron, hindi lang nagagamit ng tama. Wala man ako sa sarili, laging nandiyan. Jel Kunanan, sending us a message via Facebook page. Gusto ko lang malamin bakit pinayagan ng banko o budget of finance ng gobyerno ilabas ang perang yan. Ano to, Jel? Hindi ako updated dito, ah. Asan ang resibo? Saka yung mag-asawa na migay ng pera sa mga politiko. Ano kasi pangalan ng mag-asawang yun?

0: And isa pang tanong, bakit hindi magkaisa ang mga senator sa alamin ang katotohanan at bakit pinipigilan? Tama. Andyan na ang mga ex-Marines sa loob ng Senado, bakit hindi nila kinausap kung hindi pala hearing kesyo meeting lang daw? Actually, they did invite them, Jel, no? Nung sa Blue Ribbon Committee meeting, hindi daw hearing led by Senator Erwin Tulfo, inimbitahan sila na pumunta sa baba, kaso they chose to go to Senator Robin Padilla's office. And ang nagiging reason nila, Senator Erwin Tulfo is one of the accused doon sa affidavit na sinent nila. Mahirap nga naman, no? Kung titignan mo, no? Kung yun ang gagamitin nilang excuse, mahirap nga naman na ang nag-iimbestiga sa'yo ay akusado mo rin. But according to Senator Erwin Tulfo, handa siyang ipapreside sa ibang senator na mapipili ng 18 Marines yung Blue Ribbon Committee pag sila ang mag-a-attend as resource speaker. I think that's fair, no? Sana magkasundo sila. And ako, gusto ko lang din talaga makross-examine yung 18 Marines, no? At na marinig kung anong sasabihin talaga nila. With the presented evidence, maganda yung naging hearing nila sa Cayetano Black, no? Nag-present sila ng kanilang testimonya. But again, I still believe that statements made without hard evidence is hearsay, no? Maganda sana makross-examine sila and mailabas pa nilang iba nilang pasabog, no? And yeah, I believe in the 18 Marines na hindi madaling maging resource speaker pag ang nagpe-preside na judge, accused mo rin. But also, meron din na mga angle na sinasabi na, bakit biglang binawi ng 18 Marines yung statement nila according to pointing to Senator Loren Legarda, ba't binawi daw nila? Bakit daw pati ngayon si Senator Mark Villar, wala na rin daw sa accused ng 18 Marines? I would love to hear from them, no? Ganda sana sa kanila manggaling. Sabi naman ni Z. Miranda, hindi na nila nagagampanan mga mukhang mukha nila, kulot na noon nila, mukhang stress na sila. Pansin ko lang, DJ Benjamin. Lalo na po ang Tulfo, Zuviri, si Senator Ping, Win-Win, and yan. Wala na akong kinakampihan sa mga yan. Anong mapapala natin? Tuloy pa rin ang mga trabaho natin sa buhay, di ba, DJ Benjamin? Hindi natin masisisi ibang tao na nawawala na rin ang tiwala sa mga senador. Kasi magulo eh. Magulo talaga. Pag-ibig mo, lagi kang nasa puso, isip ko. Ang sabi ko sa'yo, kahit nasa ang paksyon ka, mahihirapan ka. Good morning, DJ. Ano pong masasabi niyo po sa mga kapitbahay na inggitero at mapanira? Sabi ni 0056, ikaw naman, kapatid. Alam mo, pag may naninira sa'yo, ebidensya yan na umaasenso ka, ha? Dapat matuwa ka kasi naiinggit sila eh. Ibig sabihin may pag-asenso sa party mo. Pag walang naninira sa iyo ka vibes, mag-isip-isip ka na baka na-stuck ka na sa sa same situation as before. Parang Ben, kamusta na? Tanong ko lang, saan ka ba? Saan ka ba kampe? Ikaw ba ay BBM o Duterte Block? Wala! Ako po ay para sa bayan at para sa katotohanan. Nagihilom ang lahat sa puso mo na duguan. Balang araw ka so biglang umula. Guys, for our services question for today, ano po ba ang opinion nyo about sa nangyayaring sigalot dito sa Senado? Sa hinaharap nilang mga issues at the moment, no? Sa tingin mo ba nagagampanan pa rin ng Senado ang kanilang tungkulin at mandato? Para sa inyong mga kasagutan, pwede nyo pong ipadala yan sa aming mga numero. Malabo ng pagbuksan mo. Kahit ano pa ang paghirapan ko. Pwede ka mang mag-text 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. We have a few more OPM lock and loaded on our queue. If you're all about that, we'll keep it locked here on your number one Good Vibes Station, GV99.1, your Good Vibes. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 10:40 a.m.
2: This time check is brought to you by...
3: Bicon. 100% knockdown.
4: Hey, Good Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
5: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Tony. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, your good vibes.
6: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
10: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
11: Drink light, live light, Sunmig Light.
12: Drink responsibly. Chill with Sunmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
13: Parents, give your child quality education na abugaya. Enroll now sa Nazarene Academy Incorporated. From nursery hanggang senior high school. May 11,000 ESC subsidy for incoming grade 7, at 20,000 senior high school voucher for incoming grade 11 learners from public schools. Nazarene Academy Incorporated. Shaping bright futures with care and excellence. Academy.
14: GV 99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV 99.1, or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
15: Abangan ang Rest Back Tour Pampanga Leg sa Wash and Dine Bistro with Coalesce PH live in Angeles City. Join Willa Baliw, Chelsea Alley, Setsuna, Tubero with performances by Imbuno, Kudos, and Chapters. Rest back na sa Wash and Dine Bistro, Mining Road, Angeles City on June 13, Saturday. For details, message Wash and Dine Bistro or Coalesce PH on Facebook.
16: Wanna hear something nice? Well, I have loads of nice things in store for you, mga ka-vibes. This is DJ Nice, ang DJ yung nice na nice, pero may bound pa ring spice.
17: For isn't it nice?
18: Isn't it nice?
16: From Monday to Thursday, 12 noon to 3 p.m. Only here on your number one Good Vibes station, GV99.1.
3: This song is brought to you by Bicon. 100% knockdown.

0: Time all over the Philippines, it's 10:15 in the morning, 10 minutes before the hour of 11. Happy, happy listening to all. Shoutouts kay Boss Angelo Lopez at sa lahat na nagtatrabaho dyan sa auto repair shop nyo dyan sa May Bacolor. Happy, happy listening. Requesting sila ng I Don't Wanna Miss a Thing ni Aerosmith. Maraming salamat ka, Barb, sa pakikinig habang kayo ay nagwo-work-work, ha? Boss!
1: Oh,
0: yung mga empleyado, baka pwede namang pakapahin mo. O kaya libreng merienda. Happy, happy listening to all. Shoutouts to Norberto. Opo, nagagampanan po nila hanggang ngayon. Consistent pa rin po sila sa pagiging korap. Ay! Consistent ba, Norberto? Parang mas marami sa House of Representatives. Good morning, DJ. Sa totoo lang, hindi na po nila nagagampanan ang mga kani-kanilang mga trabaho dahil po sa pangsarili nilang kapakanan. Sabi naman ni 8044, asan si BBM? Wala ba pakialam dyan sa kaguluhan? Tanong lang po. Oh, magandang tanong yan, ha. Very good question. Ito kasi ang ka-vibes note. I'll try to explain that the legislative, the judiciary, and the executive are three different equal branch of the government. No, magkapantay ang Senado at ang executive na kinabibilangan ni President BBM. Ngayon, kung manghihimasok yan dyan, baka magalit naman yung mga tao na baka sabihin lang, bakit pinapakilaman ng Malacanang? Now that some senators are pushing the narrative that some senators are working or moving under the president's direction. Ngayon kung mangingilam kasi si President BBM, didiin yung naratibo na yun, no? Kaya may mga tao din naman talaga na naghahanap ng intervention from the executive department. But according to the Malacanang, no, ina-acknowledge daw nila yung leadership ni Senator Win Gatchalian. Sana nasagot ko yung tanong mo, ha? 9618 sending us a message. Good morning, DJ Poging, DJ Benjamin. Kau naman? Pinapalambot mo pa ako, ha? Ang masasabi ko dyan, sana. Ang masasabi ko dyan, sa dami-dami ng issue dyan sa Senado, hindi ko pa rin makalimutan ang pangako ni Senator Alan Peter Cayetano na 10,000 kada pamilya. Ako nga pala si Kuya Will, isang TNBS driver. Shoutouts to all the TNBS driver out there. Happy, happy listening sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig ng GV99.1 habang kayo ay nag-skirt-skirt dyan sa daan. Dahan-dahan lang po sa pagmamaneho. 2623, pero DJ yung inutang yung DJ at yung inutang ninakaw din nila. Huwag nating mabankrupt tayo bago managot ang mga kurako to. Dapat palagi tayo humingi ng accountability. Tama naman. Alam mo ba, kabalas, kung i-divide ang utang ng Pilipinas sa bawat mamamayan? Though, this is just a projection, no, para alam lang natin. Ang bawat isang citizen ng Pilipinas ay magkakaroon ng di bababa sa 160,000 na utang. No? Though, hindi naman nila papagawa yun, no, kabalas, hindi naman nila papabayad sa atin yan. Pero somehow kasi ganun yung logic, eh, na kumukuha sila ng pera sa atin, na dapat itong mga inutang, dapat income generating to, at dapat healthy utang yan. Ang mga malalaking institusyon naman talaga, ka-vibes, pati mga negosyo, may mga utang talaga yan, eh. At wala namang masama sa utang kung nagagamit sana sa tama, di ba? Oneng! In English, but! Lake Vaclay K, sending us a message via Facebook. Yung iba ginagawa trabaho nila, iba inaayos sarili kasi sangkot. Kaya puro na lang tayo abangers. Pero gusto ko si Cayetano, mga sinasabi niya, pinapaliwanag niya lahat. Sabi niya, Lake Vaclay K. Pag may korap, may buhaya. Sabi ni 2816, shoutouts to Solid JPM Boys ng Dawa. Thank you, DJ Benjamin. No, ingat sa pagmamaneho, ha. And happy, happy listening to you all. 4 hour services question today. Sa iyong palagay, ang ganda ng survey natin, ka-vibes, no? So far, sa lahat na nag-react, iisa pa lang yung nagsabi ng, oo, meron namang ilang senador na nagagampanan yung trabaho nila. Pero Pero ikaw ka, Vibe, sa iyong palagay, gagampanan pa ba ng Senado as a whole ang kanilang mandato? Yes, no, or why? And why? Yes. Send me your answers to my numbers or to our Facebook page. Let's make this program interactive. Kwentuhan tayo ka, Vibes, ha? Babalik tugtugan sa inyong number one Good Vibes station. This song goes out to our magigiting na trabahador dyan sa Bacolor ng auto repair shop. O, nasira yung ano ko, yung compressor ko, pwede bang ipagawa dyan? Gumagawa ba kayo ng compressor? Shoutouts to the auto repair shop dyan sa may Bacolor at saka kay Boss Angelo Lopez na magpapakape at magpapamerienda daw. Oras po natin sa buong Pilipinas, 10:55, Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, playing here GV 99.1, your Gavibes.

9 minutes past the hour of 11. Kabayans, mag-update lang tayo no, dito sa powerful magnitude 7.8 earthquake na naranasan o nagsimula sa maasim sa Rangani no, nung umaga ng Hunyo 8. Dyan po ay Lunes ng kaparehong buwan. No, so, kaparehong linggo. Nung nakaraang Monday, nakakalungkot kasi first day of school ng karamihan mga estudyante. No? As of the moment, ka-vibes, 37 nakatao na ang reported na casualty o yung naapektuhan at pumanaw dahil sa lindol. No? At 500 ang na-injured. No? More than 32,000 people have been displaced at nakatira ngayon sa iba't ibang ano kasi yung tawag, evacuation center, no? Mataas din ang damages, no, especially in Gensan sa may Sarangani, General Santos City, na hindi bababa ng bilyon pisong halaga ng mga pinsalan tong naganap na lindol diyan sa may Sarangani, no. More than 2,000 aftershocks ang na-record ng PhilVox, no. Ngayon mas kalmado na ang mga aftershocks dyan sa bahagi ng Mindanao na yan. Pero tuloy-tuloy pa rin ang rescue operation at saka accounting ng mga tao. No? This is still a developing story. It's just 2 days after the tragic event happened. So nakatutok pa rin ang GV99.1 sa mga updates tungkol dyan sa lindol na naganap dyan sa lugar sa Mindanao. Ha? Wow! 11:11 time all over the Philippines, ka-vibes. You remember when this thing was a trend? Oo, na pag 11:11 post ka sa Twitter. Twitter pa nun eh. Post ka raw ng wish na gusto mong matupad. Every 11:11, humihiling ako ng pera. Hanggang ngayon, wala pa.

Mayaman DJ Benjamin, mayaman tayo sa utang at mga magnanakaw ng kaban. Walang short supply ng magnanakaw sa Pilipinas, ganun ba ang ibig mo sabihin? Shoutouts also to Denden San Pedro, listening right now, happy listening. Kung mga senators hindi nila nagagawa trabaho nila para sa akin sa kongreso, nagagawa na trabaho nilang magnakaw na pera. Meow meow, sabi ni Denden San Pedro. Kung meow, no, patawan ng hindi lang suspende eh. Tanggal sa bilang kongresista dahil daw sa mga ethics complaint na sinampas sa kanya and becoming of a public servant. Good vibes, Sugtugan sa inyo, number one good vibes station. Meron pa tayong mga ilang music na nakakasa dito sa ating queue. If you are enjoying the music, if you are enjoying the vibe, we'll keep it locked here on your number one good vibes station. On the last hour of our program, good vibes, Sugtugan pa rin. Lil Wayne sa kanyang awiting How to Love, playing your GV 99.1.

0: It's 11:20 a.m.
1: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
8: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
9: Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
1: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
0: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
12: I have headache. I have body pain.
13: Pag two, pwedeng flu.
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
17: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
18: Talaga lang ha.
17: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
18: Sandali, hindi pa ako tapos.
17: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
18: Thank you so much, amen!
17: Nakakalungkot.
19: Grabe kayo eh.
17: Minsan,
18: akala ko ba? Baby mo ko!
17: Nakakatakot.
19: Huwag mo nang isipin yun.
17: Minsan, nasa taas.
20: Lahat ng araw sa inyo.
17: At minsan,
20: titikman ninyo ang batas ng isang api!
17: Nasa ibaba.
21: Oo, sinabi mo pa.
17: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
1: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

Sabi ni 6285, DJ Benjamin, umaasa ka bang magiging maayos ang Pilipinas? If oo, sa paanong paraan? If hindi, anong pwede natin gawin para makaalis sa Pilipinas? Thank you. From muli nagbabalik, Coco Crunch! Happy, happy listening, ha? If you don't have hope, we have nothing. Kailangan palaging may pag-asa, no? Naniniwala naman ako overtime. Overtime nagiging matalino ang mga botante. Tumatalino tayo sa paglipas ng panahon. At siyempre, dapat wag natin kalimutan yung mga previous events in the history that shaped our government and us as a nation as well. Oo, kapit-bisig lang ka, vibes. Alam mo ba, tayo ang may hawak ng beat. Oh. Tayo ang nagluluklok sa mga yan. Yun naman sinasabi na partly, siguro partly, we have some obligation, we have some responsibility. So tayo ang pumipili ng leader. Good Vibes, Sugtugan sa inyong number one Good Vibes Station, 20 minutes before the hour of 12. Ka-vibes! Anong ulam natin ngayon, no? Sa mga nagluluto ng tanghalian dyan. Anong ulam for today, Wednesday? Parang masarap magsabaw, no? Para sa mga lugar na makukulimlim.

0: Your Gut Vibes, GV 99.1.
1: On the background, we have Baby Dolls sa kanilang awiting Ikembot Mo. I don't know about you guys, but every time I hear this song, I feel good. Despite sa lahat ng issue na hinarap ng bansa natin, no? Good morning to one and all, Kavibes. We have 6 minutes remaining before the hour of 12. If you are enjoying the vibe, if you are enjoying the music, we'll keep it locked here at GV99.1 dahil andito na si DJ Nice para sa kanyang programang Isn't It Nice? Aww. Sa inyong number one good vibe station, GV99.1. Good morning, DJ Nice. Kamusta?
2: Good morning, DJ Benjamin. Mm-hmm. Namiss kayo namin kahapon.
1: Oo nga eh, may priors kasi. Balita ko, daming pagkain daw eh. Sayang talaga. Ayun, nandito kayo kahapon lahat. Hanggang anong oras?
2: Buman nakabalik pa ako. Mm. Kasi ano yan, magdamagan.
1: Oh, pero di ba meron kang board ng 12 to 3?
2: Oh. Oo nga. Hindi, yung sabihin, magdamagan yun ang gagawin.
1: Ah, ganun ba?
2: Ba't di ka sumunod?
1: Mm-mm. Meron kasi akong mga priors na wala sa isip ko nga na anniversary ng GVM. Ang nasa isip ko Friday pa. Oh,
2: hindi kasi nagsisin si DJ Benjamin sa Facebook kaya napaka-productive. Hindi siya nagsa-scroll-scroll.
1: Hindi ako
2: maghapon.
1: Hindi ako nag-scroll ng Facebook ko. Paminsan pag ano, pag about news ganyan, pag may lumabas sa feed ko about news, nag-scroll ako kasi nakakalungkot din kasi pag lalo na pag political yung news. Instead na pag-usapan ng mga sa comment section yung mga dapat gawin para maayos, hindi. Silang dalawa na kung kapanig ka sa kabila o panig ka sa kabila, silang dalawa nag-aaway. They're not even talking about the things that we should do to, you know, to fix the problem. Instead, sigawan sila, bangag, mamamatay tao.
2: Sunod-sunod na malulungkot pa yung mga balita.
1: Oh, just last Monday. Oh, nung Lunes lang, no? Sabay sa first day ng school ng karamihang estudyante, yung lindol dyan sa Mindanao, na nakakalungkot din, DJ Nice, no? Now, sa services question natin, DJ Nice, baka meron kang any opinion lang naman, is very welcome, no? Sa mga hinaharap na issue at kontrobersiya ng Senado ngayon, so tingin mo ba nagagampanan pa rin nila ang kanilang mandato or yung functions nila?
2: Pwede ko ba siyang sagutin ng tanong kahit nakakainis na tanong yung isasagot ko sa'yo?
1: Okay lang. No, no. Okay. Lahat naman.
2: Baon ko kasing spiced ito. Mm. Wednesday, what if?
1: Mm-hmm.
2: Oh, Wednesday, what if wala ng Senado at Kongreso? Kasi laging inihahain yan eh.
1: Mm-hmm.
2: I mean, sa online pinag-uusapan yan eh. Kasi we lost trillions, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Dahil sa corruption dyan.
1: Mm-hmm.
2: What if wala, no? Can we save trillions din? What if presidente na lang tapos mga governor, LGU na lang? Ganon. What if lang? Wednesday, what if?
1: Oh. Are you asking ano me? Siya? Pag wala?
2: Hindi, kasi sabi mo, kung nagagampanan pa, baka yun na rin yung sagot.
1: pag wala, baka gumuho naman yung government. Pero feeling ko, instead of removing them, mas accurate siguro na ayusin natin. Ano?
2: So, hindi workable yun, yung presidente tapos mga governor na, di ba there's a form of government na gano'n, na parang pinupush yata
1: mm-hmm.
2: before.
1: Mm-hmm. Pero,
2: na parang it's, diretso na, governor. Oh.
1: No, governor. LGU na agad.
2: LGU
1: oh.
2: na.
1: Oh, feeling ko, okay, mas okay na ayusin kasi itong the House of the Representatives and House of Senate is an equal branch. Eh, no? Eh pag gano'n naman, baka ma-concentrate lang yung power sa ehekutibo. So, yun lang naman yung sa akin, ha. Eh, Kavibes, ano lang naman to, what if lang. Oh, Wednesday, what if lang.
2: Wednesday, what if lang. Kasi syempre.
1: Baka sabihin nyo, si DJ Nice, at saka si DJ Benjamin, gusto ng charter change. Hindi. Hindi po. What if lang. Kung sa mga houses na yun, nawawala yung pera.
2: Kasi nila, eh. Kaya biglang naisip ko si what if.
1: What if tanggalin na lang sila lahat, eh. No? What if palitan na lang kaya lahat, no?
2: Bawasan mo lang, napakadami nila.
1: Actually, parang merong naging chismis oo, na sinabi si Senator Amy Marcos na parang gusto dagdagan daw yung bilang ng mga senador. Instead of bawasan, dadagdagan pa.
2: Baka pati yung Kongreso, dadagdagan pa. Ang dami-dami na nila.
1: Oo nga, dami-dami. Ang ganda na nga Wednesday What If mo, no? Yung parang alternate universe. Kung iba ang form of government natin na from executive diretso na sa... Si executive, pag si executive mula sa presidente diretso na sa mga LGUs. Nice to talk about. Abangan niyo po yan sa programa ni DJ Nice. What else, DJ Nice?
2: Dahil hindi ka nagpa-Facebook, DJ Benjamin, marami kang naitrabaho sa araw-araw, no? Marami kang natatapos. Totoo naman yun eh. Kasi maraming nasi-steal ang ano eh, sockmed sa ating time at productivity. Mm-hmm. Eh, meron pang isang mainit na issue.
1: Mm.
2: Oh, you've heard about this? Yung mga athletes.
1: Oo. Nadaan sa
2: so,
1: feed ko yan.
2: So, yung latest dyan, the Department of Justice has directed the National Bureau of Investigation to form a special task force to conduct an investigation. So, Wednesday when, no, yung isa pa nating spy sticks ay Wednesday when, para sa'yo, liable ang company or yung school. Or dapat yata si Attorney Will Rivera, no? For legal vibes. Ang magandang tanongin for that. Wednesday when liable ang company or school sa mga mishaps or accidents sa isang team building activity.
1: No? Ang gandang
2: or
1: question
2: kay Attorney yan. Will Rivera kaya natin itanong yan for legal vibes. Friday pa, no? Parang antagal.
1: Friday. O, wala ka rin naman dito pag Friday.
2: Hindi, nakikinig ako doon. Ang dami mga ka-vibes nakikinig doon. Nakakausap ko sila.
1: Sendan na lang natin siya ng message.
2: Gusto nila nakikinig doon. So, sa legal vibes with DJ KG Boy and Attorney Will
1: Rivera.
2: So,
1: tingin
2: Rivera.
1: Ko pag ang
2: every
1: out...
2: Every Friday yan, 8 to 9 a.m. Hindi naman din biro yung legal advice, ha?
1: Oh.
2: Try mo humingi legal advice sa...
1: 500.
2: 500?
1: Minimum.
2: 2-5 yata eh.
1: Minimum yan. Sa,
2: minimum, may ganun bang minimum na consultation fee?
1: Yes, sa likod ng City Hall nag-consult ako eh. 500.
2: At least, meron pa naman.
1: Meron pa namang
2: doktor siguro na 500, di ba? Meron pa namang abogado.
1: Meron pa namang libre.
2: At
1: yung...
2: meron din libre sa GB99.
1: Oh, kung yung quality, ganun. Okay ba? Feeling ko pag ang nag-sanction ng outing or ng training is ang institution, dapat na managod sila. Pero I don't think kasi na... I'm not really sure no kung itong training kuno, outing training nila, ang Ateneo mismo ang nag-sanction. Hindi ko sure eh. Parang...
2: May pinasign yatang waiver pero hindi yata nakadetalye dun sa waiver kung ano yung exact na mga activities. So pag ganun ba, hindi counted yung waiver na yon?
1: I'm not really
2: kung
1: sure.
2: Kung hindi mo alam yung...
1: kay Attorney Will. Pero alam mo DJ Nice, kung ganun ka tending training, I've heard some players from Ateneo, specifically basketball players ng Ateneo on a podcast kung describing this hell week, no, even before pa na nangyari itong incident kay Butterbonya, napagkwentuhan nila na sobrang hirap daw talaga ng training doon sa hell week na yun, tapos andun nga talaga sila sa dagat, no. And I was just thinking na kung ganun kahirap ang training, no. Eh, kahit sa school ko, yung school ko before, hindi naman siya ganun kasikat na school. Pero pag merong event na ganyan, may mga nakasupervise na mga medical personnel. Yun lang naman para sa akin, ano, DJ Nice, na mapapaisip kay... Siyempre, bilang magulang, no, kung ikaw ay isang magulang, siyempre maghanap ka ng liability. Hindi mo matatanggal sa isang magulang yun na maghanap ng dapat managot. Kasi definitely, hindi kasalanan ng estudyante na nalunod siya. I think, that's my opinion. But still, we are waiting for the investigation. I think, inakit na to sa regional police office ng nakakasakop na lugar. No? O yan, abangan nyo po ang programa ni DJ Nice. Tuloy na natin yung OPM tugtugan natin. DJ Nice, bigyan natin ng isang OPM. No? Request kasi to. Okay lang ba?
2: Sige.
1: Oo, si SB19, dung ka. Yeah. Kabals, kung nag-enjoy ka sa kwentuhan, kapit-bisig lang, andyan na si DJ Nice. Susunod na programang Isn't It Nice? For DJ Benjamin, magpapaalam na muna po ako. But I'll see you tomorrow on a Throwback Thursday. Same time, 9 a.m. to 12 noon. Same station dito yan sa GV99.1. Your Good Vibes. It's 2 minutes past the hour of 12. That time check is brought to you by BioJessic.
3: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. BioJessic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng BioJessic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic. Hey, Ka-Vibes, always remember blow baguettes before you hit the road. Check your battery, lights, oil, water, brakes, air in tires, gas, engine, tires, and most importantly, yourself. Are you alert and ready? Stay safe. A good vibes reminder from GV 99.1.

0: You're listening to the number one kebab station from the heart of Central Luzon.
1: From the heart of Central Luzon.
0: This is GV99.1, your good vibes.
2: Enjoy all-day breakfast night till dawn at Yang Chow Avenue, Mabalacat with assorted Tapsilogan, drinks, and unlimited Yang Chow rice. Visit Yang Chow Avenue at 0825 MacArthur Highway, Mabiga, Mabalacat. Find them on Waze, Google, and Facebook, Yang Chow Avenue, Mabalacat.
3: Welcome back, mga ka-vibes. We are making you feel good anytime, anywhere. This is your number one good vibe station, GV99.1, your good vibes. This is DJ Nice, ang DJ niyo nice na nice para lagi may pabaon na spice at may masarap na extra pabaon tayo today. Dahil kasama natin ang ating Yang Chow Avenue, Mabalacat. Family! And virtually at live sa GV99.1, kaya samahan nyo kami nang sa ganun, makita nyo yung napakaganda kong bisita today. Virtually natin siyang kasama na si Ma'am Catherine Yuzon, no? At of course, you can keep us in the background sa inyong radyo, GV99.1. May sarili rin tayong TV channel at Signal TV channel 306. Simulcasting live tayo dyan and online anywhere you are in the world via your radio streaming app or website like Mixler or Radio Garden. Just search GV99.1. So let's welcome the store manager of Yang Chow Avenue, Mabalacat, si Mama Catherine Yuzon. Hello, Ma'am Kat.
4: Hello, what's up?
3: Ayan. Good afternoon, and it's nice to have you live on air, and shoutouts na rin sa ating mga Mabalakenyos, mga Angelenyos, mga Kapampangan, no, na tuned in today. At it's nice to have you po here. Ano, we'd love to know more about you, Ma'am Kat, no? So, on a regular day, baka musta naman dyan sa resto? At baka maybe you can tell us about a few of your hobbies, ganyan.
4: Ayun, about sa resto po, ayan, goods naman po kahit umuulan, ayan, madami pa din pong kumakain. And also, ayan, my name is Catherine Yuzon, but ako po yung store manager po sa Yang Chow Avenue, Mabalacat. Ayan, kapag meron kayong mga inquiries or meron kayong gustong ano man about saya, about sa store, ayan, kontakan nyo lang po kami. Open po kami. Meron po kami contact number na naka-indicate naman po sa aming page.
3: Okay, thank you for sharing. And Wednesday, what ang hindi mo pinagsasawa ang breakfast na gusto mo rin kinakain for lunch and dinner? Kasi meron nga tinatawag na all-day breakfast, di ba? Kung meron man na everyday mong kakainin, ano yon, Ma'am Kat?
4: But for me, ano, but yung ano po, fried chicken silog. Kasi yung fried chicken, actually, pati mga bata po, di ba, favorite nila yung fried chicken. Ako din po kasi, kahit hindi ako nagsasawa sa fried chicken. Kahit umaga, tanghali, gabi, kahit yun yung uulamin ko, hindi ako nagsasawa sa lasa niya.
3: Ayun na nga, sabi nga nila, if you wanna play it safe, go for the fried chicken. Oo. At ano naman ang difference ng Yang Chow Avenue, Mabalacat na fried chicken? Kasi di ba ang daming mga fried chicken dyan at mga Tapsilogan dyan. So anong edge nyo sa ibang mga Tapsilogan at mga fast food dito sa Mabalacat, Angeles City, and Pampanga?
4: Okay. Po namin, more on like quarter po siya, tapos nakamarinate po. Kami po mismo yung nagmamarinate sa chicken po namin. Para at least pag ano, at saka yung kasarapan po ng chicken namin, tender juicy po siya.
3: Actually, ang natry ko kanina, kasi sabi ko, ang naiuwi ko kasi kanina is yung ano, yung tapa. Yun ang naitry ko. And in fairness ha, hindi siya sirain. Di ba nga, dahil syempre, dineliver pa yan, no? Going to the station from Mabalacat, eh, hindi naman sirain, no? Dahil nga, siguro ito'y minarinate nyo at freshly cooked.
4: Yes.
3: Freshly cooked lagi. And Wednesday,
4: yep.
3: What are you most excited about this back-to-school week? Kamusta yung back-to-school week sa inyo, Ma'am Kat? at Jenna yeah. Restaurant.
4: Excited po kami, syempre, Mazel Paul. Kahit na, ano po, back to school, actually, meron din po kami student meal. Ayan, para sa mga estudyante po. Syempre, inaano din po natin yung mga estudyante. Kaya meron din po kaming kasamang budget meal sa aming menu. Ayan.
3: At totoo naman na very student-friendly, hinahanap-hanap talaga ng mga estudyante yan. Lalo na yung only yung chow rice ninyo. Kaya patok na patok yan sa mga estudyante. So ano po itong student meal promo ng Yang Chow Avenue sa Mabalacat?
4: Bali, meron po kami student meal. Meron po kami burger steak. Bali, yung burger steak namin, meron, actually, meron po siyang gravy and meron din po siyang java rice. Meron siyang toppings na garlic. Tapos, kung gusto naman din nilang ng mga silog meals, lahat ng silog meals po namin is unlimited yang char rice, unlimited soup with 2 eggs na po lahat.
3: O, diba? San ka pa? Hindi lang unlimited yang chow rice, naka-double egg pa. Gustong-gusto ng mga bata, yan.
4: Kaya katandahan po niya, alam niyo po, yung unlimited yang chow rice, hanggat gusto niyo po ng rice namin, ayan, okay lang yan, kahit makawalo, makasampu po kayo, hanggat kaya niyo, pwede, pwede po siya. And kung matitikman niyo po, babalik-balikan niyo po yung lasa ng rice po namin.
3: So kahit makaisang kaldero ka raw ng ng Yang Chow Rice. Uy, pero matunog ha ang pangalan ng Yang Chow Avenue Mabalacat. So paano po ba ito nagsimula? Parang meron nito sa Angeles before eh, tama ba?
4: Before po, sa Angeles po siya. Tapos linipat mo namin siya dito sa Mabalacat. Actually po, ano, mag-1 year na po niya kami this June 21, 2026 po. Bali, first anniversary po namin yan.
3: Ayun na nga, congratulations po. At hindi ko alam kung trend yun ha, yung mga ibang nandito sa Angeles, magbubukas sila sa Mabalacat ng mas malaki. O baka mas malaki space, baka mas may ano, parking space, ganun. Ganun ba? Oo. So, pero I think yun ang, ano, no? Yun ang reason ninyo for moving there. Mas malaki yung space ninyo and there's parking.
4: Yes ma'am, ang kagandahan po talaga niya. Yung dito sa Mabalacat po namin, hindi po nila puro problemahin yung space po. If ever meron po silang sasakyan or motor, meron po kaming parkings. Both side at saka sa harap po namin, pwede po sila magpark. And also, habang kumakain po kayo, makikita nyo naman po yung place namin. Ayan, napakaganda po niya and naka-aircon po kami. Malinis at saka malamig na po yung pwesto namin dito.
3: Oh, take note ha, since usaping napakainit pa rin, naka-aircon. Aircon kayo dyan.
4: Yes.
3: O diba? So siya lang inyong top silogan sa Yang Chow Avenue. At ano-ano pa po yung mga bestsellers sa menu at iba't iba nyo pang offerings in terms of food and drinks dyan sa Yang Chow Avenue, Mabalacat.
4: Ayan, yung bestseller po namin is Yang Chow King Silo. Actually, hindi ko po napadalan sa inyo kasi madalas po kasi nauubos po yung Yang Chow King Silo po namin. Kasi kaya bestseller po namin yun, yung Yang Chow King Silo po namin. Meron po siyang ano, beef tapa, spam, 2 eggs, hotdog, at saka unlimited yang chow rice. And also, meron din po kaming daing silog. Karamihan po mapapansin nyo, yung daing silog po namin, yung daing po namin, isa po siyang buo. Whole fish po siya.
3: Ay, sulit na sulit. And speaking of sulit, ano po ba yung price range nila? Very student-friendly, very budget-friendly.
4: Kaya po, tapos kagandahan. Kayang-kaya po ninyo. Kahit mga estudyante po, kayang-kaya po yung price namin. And also, kagandahan po niyan, ayan, if ever ayaw naman nila ng silog, meron din kami mga exotic food naman. Meron din po silang choices na mag-add on po sila ng exotic food namin.
3: Oh, kaya pala binabalik-balikan kayo dahil meron kayong ibang mga offerings aside from Tapsilogan, may mga paala card yes. pa yata kayo na exotic food, Kapampangan exotic yes. food. So, magbigay po kayo ng examples nito, Ma'am Kat.
4: Bali, meron po kaming papaitan and also meron po kaming kaldereta ng bibe.
3: Ay, ang dami nagka-crave ng ganyan. Ano po ba yung operating hours nila? Pwede po bang mag-chill-chill dyan? Hanggang ano, kinaumagahan? Kasi parang ano po
4: yes, ayan.
3: Mga pulutan.
4: Open po kayo. Yung mga mahilig mag-night out po dyan, ayan, pwedeng-pwede po kayong pumunta dito. Kasi hanggang nag-open po kami ng 6 a.m. and nag-close po kami ng 3 a.m. Pero if ever po, halimbawa, 10 minutes before 3 a.m. nakapasok po kayo. Kahit mag-extend po kami para sa inyo, gagawin at gagawin po namin. Ayan.
3: Oh, 6 a.m. to 3 a.m. Well, if you don't mind me asking, sabi nyo, sa mga mahilig mag-nightlife dyan, so meron kayong mga offering na drinks? Like alcohol.
4: Ay, wala po. Kasi ayun. Po, karamihan po, di ba karamihan po yung natapos na silang uminom, ganyan, gusto nilang humigop ng init na sabaw, ayan, in-offer namin yun. Meron kami yung mga papaitan, gano'n. Oh, and also, may free soup naman po kami.
3: Ito pala yung parang, ito pala yung pupuntahan mo para mahimasmasan ka na.
4: Yes!
3: Okay. So, available po yan for dine-in, pwede rin for pick-up po and delivery. So, paano po kami o-order? Sayang Chow Avenue, yeah. Mabalakat.
4: Bari, meron po kami for dine-in. Dito lang po yan. Sa 825 MacArthur Highway, Mabiga, Mabalakat. And also for take-out po, meron po tayong food apps.
3: Ayun, so available din siya sa food apps. Hanapin nyo lang yung Yang Chow Avenue, Mabalakat.
4: Yes.
3: Tama po?
4: Mm-mm.
3: And along the MacArthur Highway sila, eh, yung Angeles and Mabalakat. Ayun na nga, parang magkadikit lang yan eh. Diba? So napakadali nilang puntahan dahil along the MacArthur Highway lang sila sa Mabiga, Mabalakat. Itong Yang Chow Avenue, Mabalakat. For inquiries, ma'am, halimbawa meron silang... bulk orders, no?
4: Yes, ayan. For inquiries, pwede po kayong tumawag. Yung number po namin is 0939-915-4528. Or pwede po kayong mag-message sa Facebook page po namin.
3: Oh, ayun pala. Hanapin lang daw natin sa Facebook ang Yang Chow Avenue, Mabalakat.
4: Yes.
3: At dahil meron pa tayong time, Ma'am Kat, sabi mo kanina, ang dami pa rin kumakain dyan sa Yang Chow Avenue, Mabalakat. And now that we're partners dito sa GV99.1, Your Good Vibes, naway, mas lalo pang dumami. So, Ma'am Kat, baka naman you can give us advice, no? Sa mga managers dyan, sa mga entrepreneurs, business owners, how to keep a business running smoothly in spite of economic challenges na hindi pa rin natatapos.
4: Yes, ayan, stay adaptable, manage your resources wisely, and also prioritize lagi yung customer needs. Yung mga needs ng customer po natin, kailangan prioritize po natin. And also strong financial planning and effective leadership can help businesses overcome economic challenges and continue operating smoothly.
3: Thank you for that very nice advice. And you continue to give more, di ba? Parang you give more sa mga customers din. Yun nga, meron kayong bukod sa inyong pa-unli Yang Chow Fried Rice, double pa yung egg.
4: Yes.
3: Tapos ikaw na nga mismo nagsabi, yung bangus ninyo, yung daing ninyo, buong-buo.
4: Yes.
3: Kumbaga, pwede nyo naman bigay na kalahati lang, pero buong-buo nila ibibigay sa customer nila. So yan naman yung napansin ko. Sa Yang Chow Avenue, Mabalakat, any last words po and greetings, Ma'am Kat?
4: Ayan, sa lahat po ng Mabalakay News or saan man po dito sa Pampanga, visit po kayo dito sa Yang Chow Avenue, Mabalakat branch po namin. Ayan. And also, kapag meron po kayong birthday or anong man occasionally, pwede po kayong mag-book po sa amin or kontakan nyo lang po kami para at least mag-advance order po kayo, magagawan po natin yan ang paraan. Ayan, kontakan nyo lang po kami sa naka-indicate na number po sa amin page. Ayan, 0939-915-4528.
3: At since namin...
4: And also, ayan.
3: Okay. Mm-hmm. Ano pa po, Ma'am Kat?
4: Ayan, and also, kapag meron po kayong any question or any gusto nyo po magpa-advance order, you can message us sa aming Facebook page. Ayan, Yang Chow Avenue, Mabalakat.
3: Maraming salamat po, Ma'am Kat, Uzon. And na-mention nyo yung birthdays, no? Pwede rin bang ipabook exclusively yung place nyo? Kasi you mentioned it's air-conditioned, there's ample parking. Oh, pwede ba yung ganon?
4: Pwede naman po. Ayan, papapag-usapan naman po natin yung mga ganyan, ma'am.
3: Ayun. So, very flexible din sila. Siya nga nagsabi, si Ma'am Kat mismo yung nagsabi, nag-extend pa nga sila eh. Kung may mga customers pa na beyond 3 a.m., they extend pa. Diyan sa Yang Chow Avenue, Mabalakat. Shoutouts po, Ma'am Kat.
4: Thank you po.
3: Opo. Sino pong gusto nyo i-shoutout?
4: Shout out po sa lahat ng staff po namin sa Mabalacat Yang Chow Avenue, and yung aming boss. Ayan. Siya na, shout out po din po yung boss namin.
3: Ayun po. Maraming salamat po uli, Ma'am Kat Ayuzon of Yang Chow Avenue, Mabalacat. Zone of Yang Chow Avenue, Mabalacat. Thank you for being

0: Engkanta nga ini, dadala na kaya kayo ng RightMed.
1: Panulong de kalidad at mayankyang bulsa,
0: ipilit Metadone. Basta RightMed.
1: Uling burimi,
0: kumayap kayo.

0: Una sabalita, una sabalita. Una sa serbisyong publiko. Una sa serbisyong publiko. Hatid ay impormasyon para sa tao. Hatid ay impormasyon para sa tao. Ito ang GV99.1 News Updates.
1: Formal nang idineklara ngayong Miyerkules, June 10, ang Holy Rosary Parish bilang isang minor basilica kasabay ng pagpapalit during sa pangalan nitong bilang Minor Basilica and Parish of Our Lady of the Most Holy Rosary. Pinangunahan ang solemn decree reading at pagbabasbas ng mga papal insignia tulad ng umbraculum at tintinabulum ni Charles Brown na magsisilbing permanenteng simbolo ng bagong antas ng simbahan.
0: News updates mula sa himpilan ng radyo. Na walang sawang nagseserbisyo. GV Informed, GV Updated, GV Ready, GV 99.1.
2: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: tuned into your number one good vibe station, GV 99.1, Justin Bieber with Daisies. And since hindi natin binibigyan si tatay ng daisies, i-celebrate na lang natin yung pre-Father's Day with a soul balladeer, Garrett, or it's Jarrett Bolden, sa Capito Sports Bar, Mabalacat ito. June 20, Saturday. Kasi June 21, Sunday, ang Father's Day. It's every third Sunday of the month. So, 7 p.m. ito. Onwards, reserve your seats now. Message Capito Sports Bar on Facebook. That's what I can connect. Shoutouts kay Norberto dahil siya'y health conscious na, no? Sabi niya, all the way po, ang gustong-gusto kong kinakain, hindi pinagsasawaan ay yung ampalaya. Dahon pa ng ampalaya. Favorite niya yan. Habang tayo'y ano eh, no? Favorite nating nilulunok. At huwag na sana nguyain. Buti pa si Norberto, favorite niya yan. Pag ako kasi kakain ng palaya, lunok na lang ng lunok, no? Para sa atin naman yan. Good afternoon, DJ Nice. And pakiplay niya naman po ng Give Me Everything by Neo and Pitbull. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Shoutout sa mga ka-vibes natin from Porac, Pampanga. At sa mga gustong humabol sa ating Facebook Live, pwede kayong mag-comment sa ating live podcast, GV99.1. A quick hi kay Nyanyi na araw-araw nakikinig sa GV99.1 from Angeles City. Shoutouts to Chug, mga ka-vibes natin from Apalit, Florida Blanca, what is up? Ka-vibes natin from all over Central Luzon like Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, syempre, Angeles City, and even as far as Manila and anywhere you are in the world. Dahil worldwide po tayo sa GV99.1. Actually, kahit i-Google mo lang yung GV99.1, ayan, lilitaw na dyan. Kung paano kayo makikinig. Or punta lang kayo sa ating page. Good afternoon din kay Michael sa Garcia Fam, kay Beth sa Saldana Fam, mga tiga San Isidro, Valenzuela at Santa Rosa. Si Gail naman, na beef tapang kanyang paborito with eggs. And syempre yung unlimited yang chow rice. Tapa eggs fam na... Ayun, diba? Para kay ano yan, kay Bien. And itlog longganisa, kay Chug, kay Nanay Pines. It's been a while, Nanay Pines. Sobrang busy ni DJ Kakay. Namiss na rin ni Nanay Pines si DJ Kakay, no? Pero kasunod naman natin si DJ Kakay for Kaakay with DJ Kakay. Chug is also here. Shoutouts to Bo Garcia. And to Catherine. Oh, mahilig din daw siya sa silogan. Kaya sumali siya sa ating live kanina. Ernalyn Hernandez is also here as well as to Mia Macabale. Lahat ng mga nakikinig sa hospital, no? At sa mga offices. Happy, happy listening sa inyo. Lizelle Malinaw, welcome to the show. So, bukod sa breakfast na kaya niyong araw-arawin na nakainin, no? Dagdagan pa natin ng isa. Baka naman gusto nyong ihabol pa after our quick time check.
1: 2:40 p.m.
2: This time check is brought to you by Bicon 100% Knockdown.
0: Kasi meron akong Wednesday Who, diba, for spice steaks. Wednesday Who should be held liable. Dun sa napakainit na usap-usapan ngayon na nasa news yung mga student athletes who unfortunately drowned, no? So far, nakikita nila ito as an accident. Pero parang netizens refuse to accept that. And ikaw ba? Kasi ako, I'm a parent eh. Ako hindi ko mai-accept yun. Na, yun eh, yun na ba yun? Yun. So Wednesday, who should be held liable? And I know we should be wait for the, ano no, the, na makompleto yung investigasyon. Kasi yung iba, tingin nila sa coach, meron din rin bang liability yung school, ganyan. Kaya nga sabi ko, pwede natin itong ikonsulta kay Attorney Will Rivera sa Legal Vibes. Every Friday ito, 8 to 9 a.m. sa GV99.1. So, let's keep it light na lang. kayo ba, sa karanasan nyo sa mga team building, kung sakali magkaka-team building, no? Saan nyo gusto ito maganap? Anong mga activities? Kasi kung sakali mang team building, no? Kaya nga team building yan, hindi ka papadala sa... Eto, wala na tong connection dun sa nangyari. Siyempre, nakakalungkot yun. No? Naalala ko lang yung mga previous naming mga team building or bonding kaek-ekan. Uy, sana hindi sila nakikinig. Baka alam nila ito yun. Kasi ang bawa papadala kayo sa beach, oh. Eh, di ba usually, parang school lang din yan eh. May grupo-grupo yan. Padala kayo sa beach, wala namang activity. Eh, di magkanya-kanya ring grupo yan. Diba? O yung isang grupo dito. Parang noon na pinag-usapan namin ang kulay ay blue, may isang grupo na nag-white. Kung chindian sila. Pero lahat naman kami, all good naman eh. No? Pero hindi mo kasi maalis yun eh. Kahit sabi mong, malalaki na tayo. May mga kanya-kanyang grupo at click. So, para sa akin, kahit saan pa yan, basta meron talaga mga activities na yung lahat magpa-participate. And with that being said, no, napakasaya ng ating 30th anniversary for GVAM 792. Thank you to our bosses and our production team for, you know, including everybody. Talaga, they really tried to include everybody. Make it so fun for everybody. So here we go with Lord Team for the GV team. On your number one good vibe station, GV 99.1.
1: Wait till you're announced.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey Ka-Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
9: GV99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GV99.1.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: It's 4:20 p.m. This time check is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Happy 42 years of us being together, mga kavibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga kavibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Sa bawat Pilipino na lumalaban araw-araw, nariyan ang diwa ng ating kalayaan. Happy Independence Day, ka-vibes! At laging tatandaan na tayo ay Pilipino, malaya at hindi pasisiin. Dahil ang pusong malaya, pusong masaya. Let's celebrate our freedom. This is GV99.1, your good vibes.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Bye, mga mare!
4: Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: It's a belly friend.

Isang magandang hapon, DJ Kakay. Ako po si Chandria. Oo, kilala ng lahat as Chacha. Sa lahat na nakakilala sa akin, alam nilang napakalalim kong tao. Madalas hanggat kaya kong itago ang lahat ng emosyon na mayroon ako, ay itatago ko. Naranasan ko na kasing ibuhos lahat ng meron ako pero lahat ng yon ay na-taken for granted lang. Taken for granted ng mga taong pinipili kong mahalin at pagkatiwalaan na para bang hirap na hirap akong hanapin ang aking the one. Kakagraduate ko lang ng college, DJ Kakay, at masasabi ko sa apat na taon ng kolehiyo, isang lalaki lang ang nagpatibok at kumuha ng aking puso. 6 years na rin akong single, pero sa 6 na taon na yon ay 4 na taon din naman ang binuhos ko para kay Raiko. Isa siyang accountant sa isang hospital at nakilala ko siya nung first year college ako. Mabait yon, DJ Kakay. Like, sobrang bait plus ang pogi pa. Ang tangos ng ilong, mabango, matangkad. Tapos syempre, mas lalo ako nababalo sa kanya dahil napakatalino niya. Yung talito na hindi akad-wise ha, kundi life-wise po talaga. And dahil sa kanya, mas lalo ko ding nakilalang sarili ko. And all those days that we have spent together. Kaya lang, DJ Kakay, walang kami. I mean, mukha na nga kaming mag-fiance pag magkasama, pero ayun na nga, hindi kami. At hindi yun dahil sa ayaw ko or hindi pa ako sigurado, kundi ayaw niya pa talaga. Sa napakaraming oras naming ginugol dalawa, sa lahat ng dates, away, tampuhan, suyuan at aminang masaya naman tayo sa isa't isa. Lagi kami napapatanong kung importante nga ba yung label na sinasabi ng iba. May isang araw na inaya niya akong pumunta sa kanya apartment. Nung una ay ayaw kong pumunta dahil tinatamad at pagod ako sa trabaho. Pero sinundo niya ako at sabi niyang sa kanya naman ako dapat nagpapahinga. Since it's my birthday nga daw at alam niyang ayaw kong sineselebrate ang birthday ko, sinabi niyang, if you don't want to celebrate your day, then let me celebrate you dahil mahalaga ka sa akin. Nakakatawa man, DJ Kakay, pero wala eh. Alam ng mokong na to kung paano ako kunin. Naalala ko tuloy na ito yung pang-apat na taong sineselebrate namin ang birthday ng isa't isa together. Hindi ka pa rin nagbago, no? Hate na hate mo pa rin yung birthday mo, sabi niya sa akin habang naghihiwa ng mga kung ano-ano para daw sa magiging handa ko. Ikaw nga, di ka pa rin nagbabago. Mahal mo nga ako, pero wala pa rin naman akong karapatan sa'yo. Yan ang sabi ng utak ko noon. At napabuntong hininga ko. Nakakainis lang kasi na di ko alam kung ako ba yung duwag o siya. Ang tagal ko nang kumakapit sa pag-asang balang araw ay aangkinin niya ako ng buo. Nadarating din kami sa puntong masasagot ko na kung magkaibigan kami o hindi. O kung ano ba talaga kayo. Ang dami niyang kinukwento habang nagluluto ng kakainin naming dalawa. Daming flashback na nangyari pero lumilipad na talaga yung utak ko at alam kong napapansin niya yon, DJ Kakay. Dahil panay ang sulyap niya sa akin pag nananahimik ako. Itanong mo na yan, bigla niyang sabi. Sabi ko naman, ha? Ang alin? Yan lang ang tanging sagot ko. Kahit alam kong alam niya na kung ano yung mga bumabagabag sa utak ko. Sa lahat ng taon na lagi kaming ganto, DJ Kakay, naisip ko na nakakapagod din pala. Nakakapagod din pala siya.
Wala na akong alam kung may patutunguhan pa ba kami. Dahil sa totoo lang, parang walang ginagawa na lang. Ginagawa na lang namin yung mga ganito dahil yun ang nakasanayan namin.

Pagod na ako, Raiko. Yan ang tanging nasabi ko. Parang sinasayang na lang natin ang oras nating pareho. Nakatitig na lang siya sa akin at hinayain ako magsalita. Ayoko na. Ayoko na ng ganito lang tayo. Oo, pinaparamdam mo naman na mahal mo ako. Kaya lang, ang lahat ng yon kulang. Lahat yon lagi kong kinu-question. Kasi kung mahal mo talaga ako, sana wala na tayo sa ganitong sitwasyon. DJ Kakay, bigla siyang napatigil. At napatingin sa akin. Base sa kung ano niya ako tingnan, alam ko na kung ano ang sasabihin niya sa akin. Kaya naman, inunahan ko na siya. Sabi ko, alam kong magsusorry ka lang ulit kaya huwag mo nang ituloy. Saka inaayos ko yung mga gamit ko. Ayaw ko na magtagal pa dito sa bahay mo. Dahil ramdam ko na parang babagsak na rin ang mga luha sa mata ko. Ayaw ko mang gawin ang gawin to sa mismong araw ng birthday ko. Kaya lang kung hindi ngayon, DJ Kakay, kailan pa? Kailan pa, diba? Alam kong mahal ko siya masyado at may chance na magbago pa yung isip ko. Alam kong mahal naman natin ang isa't isa pero Raiko, pagod na akong mahalin ka. Yan ang nasabi ko sa kanya. Nakita kong kumislap yung mga mata niya na para bang iiyak na kaya tumalikod na ako at binuksan ng pinto. Ngayon ko lang na-realize na ito ang unang bitaw na ginawa ko sa loob ng 4 na taong walang kasiguraduhang pag-iibigan namin ni Raiko. Alam kong nasasaktan kami ngayon pareho pero kung sakali mang maging handa siyang mahalin ako nang may paninindigan, alam naman niya DJ Kakay kung saan ako hanapin at alam kong hindi dito magtatapos ang love story naming dalawa.

0: It's 5:40 PM.
1: This time check is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Ako ay Pilipino. Kinararangal at minamahal ang bayan kong Pilipinas. Iniibig ko ang aking lahi sa manlulupig di pasisiil. Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay ang Pilipinas! Maligayang araw ng kalayaan mula sa inyong Good Vibes Station, ang GV99.1, Your Good Vibes.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko! Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
10: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal.
11: Dun ka sa magaling magpagaling.
12: Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
16: It's Melly from

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at

are still listening to GV99.1, Your Good Vice. My name is DJ Clark. Ako muna inyong makakasama ngayong Wednesday night hanggang 9 o'clock po ng gabi. Kaya kung meron po kayong gustong pag-usapan sa request, greetings, pwede nyo po sa akin isend yan sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta naman kayo mga ka-vibes? Kamusta naman ang buhay-buhay? Kamusta naman ang inyong Wednesday? Kamusta naman ang inyong energy? Kumakalahating week na po tayo. Konti na lang. Kaya kung meron kayong gustong ipabate, gustong sabihin, or gustong or maki-join sa akin ngayon gabi, like and follow nyo muna ang aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1.

energy muna ang inyong DJ Clark. Yung nararamdaman ko sa inyo ating napapagod eh. Hindi na nagiging immortal eh. Ano ba mga boys, feeling nyo ba eh hindi kayo napapagod? Feeling nyo ba eh hindi kayo hindi kayo nasasagad? O baka yung iba ay ibang sagad ang gusto? Para sa mga natutorpe, magaya ng ating background music ngayon, na-enjoy ninyo to. At ako ay na-enjoy ko tong kantang ito. Meron kasi siyang konting mura. Sige mga kapay, babasahin ko muna yung mga text messages bago tayo bumalik sa inyong or bago tayo bumalik sa ating tugtugan ngayong gabi galing kay 2349. Good evening po DJ Clark, pwede po ba akong pa-request ng rom-com? May rom din yan. Sige, ipi-play natin yan. And another texter from 1496. Good evening po DJ Clark, pa-request po ako ng ikaw, Pag-ibig ng ikaw at ako by Earl Agustin. Sige, ipi-play din po natin yan. Eh, hintay-hintayin nyo lang. Eh, alam nyo naman eh, isa lang ang ating sabi ko sana isa lang ang ating kamay. Dalawa pa lang. Hindi pwedeng isa. Paano tayo mag-work? Paano tayo gaganito? Paano tayo Pero pero gusto ko lang din batiin ng happy 30th anniversary sa GVAM 792. Naglilingkod sa bayan. 30th na po. Tatlong dekada yun ang nakakasama ang GVAM 792. And congratulations. Yan po ang sister station ng GV99.1. At galing kay Sir Norberton. Mas guwapo ka pa sa gabi, DJ Clark. Alam ko naman yun. Hindi nyo naman kailangan sabihin. Pero syempre, kapal na mukha ko, no? Ay, dagdag niya pa. Shoutout kay Willie Santo Ladja or Santo Laja. Hindi ko alam paano basa eh. Na loyal sa GV99.1. Salamat po. Ay, maraming salamat eh, nagiging loyal kayo. Okay, ulitin ko, my name is DJ Clark. Baka kayo, bakit nandiyan dyan na naman siya? Bakit siya na naman ang Wednesday? Eh, ako po ang available. Wala tayong magagawa dun. At galing kay Ma'am Aida Karanoon. What the energetic voice at ako nakakawa. Enjoy sa lahat, mataas ang energy, gandang gabi po. Maraming salamat, magandang gabi rin po, Mama Aida. Kahapon kasi wala pa ako, no? Nagpahinga eh. Kailangan natin yun eh. Kailangan nating ilabas ang kailangan. Ilabas ang kailangan ilabas. Kasi wala lang. Galing kay Mami Fines. Good evening DJ Clark. Happy Wednesday. Shout out to Boss Julie, Bernard, but most specially to you. God bless you always from Mami Fines. At galing kay 5095, DJ Clark, pa-request naman ng kantang Hiling by Mark Carpio. Sige, ipi-play din po natin yan. God bless po. More power. Sige, alam ko na. Ganito yung mahilig yung kanta, no? Kasi, isa lang eh. Isa lang yung mga tema eh. Eh, di tuloy-tuloy na natin. Pagpipiliin na. Para sa... At sabi ni Norberto, lasing po ba kayo, DJ Clark? Hindi po. Lasing sa pagod. Nawala yung angas ko eh. Hindi, joke lang. Eh, sige. Eh, balik tugtugan na nga tayo mga kapay. Let's play the song Romcom by Rob Denya. And once again, my name is DJ Clark. Only here on GV99.1, your good vibes.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Melly Francis.

0: And you're still listening to GV99.1, your good advice. My name is DJ Clark. Ako munang pansamantala ang makakasama nyo ngayong Wednesday night. Hanggang 9 o'clock po yan ng gabi. Kaya naman ang topic natin for today. When we turn out the lights. Ano yung pinakamahirap na lesson na naituro sa'yo sa work? Ayan na, ano yung pinaka mahirap na lesson na naituro sa'yo ng trabaho? Pwede nyo po akong tawagan or i-text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Kaya mga abays, hindi lahat kasi natututunan natin sa trabaho. Mali pala aking spin. Hindi lahat ng natutunan natin sa trabaho ay makikita sa training manual or naituro yan sa school. May mga napupulot po tayong araw minsan sa yung napupulot natin yan minsan sa pagod eh. Marirealize mo kung okay pa ba? Kaya mo pa ba? At minsan sa mga tao rin na nakakasama mo araw-araw. Ulitin ko ang topic natin for today. Ano ang pinakamahirap na lesson na naituro sa iyo ng trabaho? Minsan natututunan natin or natutunan mo bang hindi lahat ng kasibagan ay napapansin? Na hindi lahat ng katrabaho ay magiging kaibigan? O baka naman na natutunan mong kailangan mo ring alagaan ang sarili mo habang nagtatrabaho? Ayan, marami tayong questions for today. Pero ang pinaka main ano po natin, ano yung pinaka mahirap na lesson na naituro sa inyo ng trabaho? Ay pwede niyo po kami message din ha sa aming mga social media accounts. Sabay niyo na lang din ng like and follow sa socials sa aming Facebook, TikTok, X and Instagram. Just simply search GV99.1. At kung kayo ay wala po kayong physical radio, mapapakinggan din po sa online. Just download the MixLR app and search GV99.1. At mapapakinggan din sa Signal TV channel 306. At sa aming YouTube channel naman, subscribe nyo po yan. Just simply search GV99.1, your good vibe station. Pero bago ang lahat, mag time check muna tayo mga ka-vibes.
1: It's 7:40 p.m.
2: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
0: At basahin ko muna rin ang inyong mga text messages. Galing kay Sir Norberto, ang sipag nyo po talaga, DJ Clark. Sana all, Pet Malu Idol. Kailangan po natin magsipag. At hindi po sa akin uso ang pahinga. Kasi pag nagpahinga po ako, baka magtuloy-tuloy at hindi na papasok. Hindi, joke lang. Hindi ko po kaya magpahinga ng isang araw, dalawang araw. Kailangan po may ginagawa lagi sa DJ Clark. Galing kay 3345. Good evening, DJ Clark. Pa-request naman po ng karira. Karira kasi nakalaga. Karera by Bini. Galing niya kay Milagro Soriano Paho. At galing naman kay 7969. Good evening, paki-play niyo naman po ng It's gonna be love by Mandy Moore. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Galing kay 3016. Pwede po bang pa-request ng Kahit Kailan by South Border? Thank you. Para sa mga kaka-tune in pala, my name is DJ Clark. Makakasama niyo po ako hanggang 9 o'clock ng gabi. At ang ating pinag-uusapan, ano ang pinakamahirap na lesson na naituro sa iyo ng trabaho? At dahil dyan, balik commercial break muna tayo. At let's play the song Incomplete by Cisco. And once again, my name is DJ Clark. Only here on GV99.1, your good vibes.

And you are still listening to GV99.1, your good advice. My name is DJ Clark. At makakasam niyo po ako hanggang 9 o'clock na lang po ng gabi. Konting minuto na lang eh, magpapaalam na ako mga ka-vibes. Kaya ihabol niyo na ang inyong mga opinion or insights sa ating topic for today, na ano ang pinakamahirap na lesson na naituro sa'yo ng trabaho. Pwede nyo po tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. And like and follow nyo na aming mga social media ako sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po sa Signal TV, Channel 306, at sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. Ulitin ko ang topic natin for today. Ano ang pinakamahirap na lesson na naituro sa'yo ang trabaho mo? Basahin ko muna inyong mga text messages, mga pabate, mga opinion, mga insights ninyo. Galing kaya 7894. DJ, ang pinakamahirap na lesson na ituro sa akin ng trabaho, kahit gaano kakasipag, hindi ibig sabihin mapapansin ka agad. May mga araw na ibibigay mo ang lahat, mag-o-overtime ka, magsasakripisyo ka ng oras para matapos mo ang trabaho mo. Pero minsan tahimik lang ang kapalit. Noong una nasasaktan ako. Pakiramdam ko hindi sapat ang effort ko, pero habang tumatagal natutunan ko na hindi lahat ng ginagawa mo ay para sa pagkilala ng ibang tao. Minsan ginagawa mo ito para sa paglago mo bilang tao. At yung isa sa pinakamahirap pero mahalagang lesson na natutunan ko sa trabaho. Kasi diba marami sa atin mga ka-vibes ang dumadaan sa putong gusto nating gusto mong mapansin kahit papaano, gusto mong ma-appreciate kahit papaano, at makilala yung mga ginagawa mong effort sa work. Sa ngayon kasi, lalo-lalo na sa mga first timer, syempre parang malaking bagay sa kanila na mapuri sila, na ang ganda na effort, ang galing, mahalaga sa kanila yun. Ito naman galing kay 2147. Good evening po, DJ Clark. Ang pinakamahirap na lesson na naituro sa akin, hindi lahat ng taong tinutulungan mo ay maalala ka. May mga pagkakataong ibinigay mo ang oras at effort at tiwala mo, pero pagdating ng panahon, trabaho pa rin ang uunahin ng iba. Masakit man, natutunan kong huwag personalin ang lahat.

galing kay 0147. DJ, natutunan ko sa trabaho na hindi sapat ang pagiging mabait. Sabi niya, dagdag niya pa, kailangan marunong ka rin magsabi ng hindi. Kasi kapag lagi kang available, akala ng iba wala kang limitasyon. Hanggang sa isang araw, ikaw na yung napapagod. Kaya kailangan nating humindi. Kailangan natin sabihin ng totoo na hindi mo kaya at hindi ka robot. Yan ang at kailangan mo rin sabihin nyo kasi yung mga head mo at hindi naman kasi nagbabasa ng mga isip yan. Kung ano yung nararamdaman ninyo, lalo hindi nyo naman po talaga sakop na ng work nyo. Kailangan nyo magsalita. Ito galing kay Sir Norberto. Ang hirap po, mahirap po na lesson ng aking natutunan sa trabaho, DJ Clark, ay pwede magpahinga pero bawal sumuko. Maraming bayarin, marami pong talagang pagkakataon na gusto ko ng sumuko pero push lang ng push at pukpok ng pukpok kaysa sa mukmok lang ng mukmok. Marami pong binabayaran kaya forward lang, bawal sumuko. Salamat po, totoo yan. Kahit na napakahirap na ng tinatrabaho mo at medyo naano na yung limitasyon mo, kailangan mo pa rin nag-move forward. Hindi tayo pwedeng magmukmuk na lang sa tabi dahil pwede ka magpahinga. Pero hindi natin pwedeng iwasan kapag hindi mo kaya. Galing kay 1856. Hi DJ Clark, good evening. Pinakamasipag, gwapo na DJ. Maraming salamat. Coco of Angeles, pasensya na. You cannot please everybody. Ano ba to? Bakit you cannot please everybody? Dahil dyan, babasahin ko pa yun yung text messages, ha? And let's play another song from MYMP again. Wala lang. Parang para nare-relax tayo sa mga ganitong music. Diba? Mga ganitong songs. Let's play another song from MYMP. This is a little bit. And once again, my name is DJ Clark. Only here on GV 99.1, your good vibes.

0: you are still listening to GV99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Clark.
1: We call dates and times that never happened.
0: Ano mga kabais, tuloy natin ang ating topic for today. Ano yung pinakamahirap na lesson na natutunan mo? Sa trabaho, pwede nyo pa akong tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Sige, bago tayo magpaalam, basahin ko muna inyong mga text messages. Galing kayo, 1049. Ang pinakamahirap na lesson na ituro sa akin, DJ Clark, hindi sapat na magaling ka, kailangan matatag ka rin. Kasi hindi lahat ng araw panalo ka. May mga araw na kikwestiyonin mo ang sarili mo, pero kailangan mo pa rin bumangon at magpatuloy. Totoo naman yung hindi sapat na magaling ka. Kailangan mo rin maging matatag kasi meron ka rin may experience na hindi lahat ng nasa paligid mo ay papabor sa'yo. At meron din na tawag dito. Meron ding hahanapan ka din ng mali. Kaya maging matatag at hindi lahat ay pumapabor po sa inyo. Galing kayo, 9147. DJ, dati akala ko lang yung akala ko trabaho lang ang nakakapagod. Hindi pala, mas nakakapagod yung magpapanggap na okay ka para lang matapos yung responsibilidad mo. Doon ko natutunan na mahalaga rin magpahinga, hindi lang para sa katawan kundi para sa isip. Totoo yan. Kapag minsan mapupuno at mapupuno ka rin, minsan na tama pa ba, mapapaisip ka na tama pa ba to? Tama pa ba yung ginagawa ko? Parang wala na akong oras pa para sa sarili. Kaya kailangan nyo maghanap ng time, kailangan nyo rin magpahinga para at least

galing kay 4565. Good evening po, DJ Clark. Ang pinakamahirap na lesson na ituro sa akin sa trabaho, na minsan kailangan mo rin bumitaw. Bitawan ang isang lugar na mahal mo para lumago. Masakit umalis sa nakasanayan, pero minsan ang pag-alis ang susi para marating or makarating ka sa magandang destinasyon mo. Parang aalis ka sa comfort zone mo para at least gumanda rin yung destinasyon mo. Malalaman mo naman may mga signs naman na ibibigay sa'yo na kailangan mo na din umalis. At para at least gumanda-ganda ang future mo. Mararamdaman mo yan na tawag dito. Na parang hindi na sapat yung ginagawa mo dun sa work na yun. So, saka humihingi ka rin ng mga signs. Yung mga signs na yan, parang yan din nagpapatunay. Yan din yung mag-uudyok sa'yo na okay na to, tama na to, kailangan ko na umalis. How could we celebrate love that's too late? And kung ako yung tatanungin ninyo, ano nga ba yung pinaka mahirap natutunan ko? Siguro trust no one. Wala, hindi mo alam kung sino yung pwede mong pagkatiwalaan. At least in my dreams, just let me take my time and remember. At hindi mo alam kung sino yung mga nasa harap mo. At hindi mo alam kung ano yung mga mga nasasabi sa'yo. Trust no one na lang. Mahirap i-apply yun. Pero kailangan mo na ding naman kasing i-apply. Lalo na kung kung may mga nararamdaman ka sa paligid mo. Kung may mga naririnig-rinig ka na. So, yun na yung pinakamahirap na lesson. Diyan na tayo magtatapos, mga kabaysers. Now 8:52 na po ng gabi sa buong Pilipinas. At maraming salamat sa pagsama sa akin dito ngayon. At yung napag-usapan natin ngayon ay yung ano nga ba ang pinakamahirap na lesson na natutunan mo sa trabaho. At sa dami ng mga message ninyo, para napagtanto natin, no, na ang trabaho ay hindi lang tungkol sa sweldo o position or pati yung sa title mo. Parang tungkol din ito sa mga aral na pang-araw-araw, yung mga nakakasalamuha mo, yung mga nakukuha mong aral sa mga kasama mo. Yung mga aral tungkol sa pagtiyaga, yung pagpapakumbaba, yung pagtitiis, at minsan yung tungkol sa pag-alam din ng sarili kung mahalaga ka ba dun. Saka meron minsan, di ba, meron din tayong mga pagkakamali na pinagsisihan natin. Minsan, may mga pagkakataon din na gusto nating sumuko, at may mga araw din na pakiramdam natin ay hindi na napapansin. Or isa iba ha, hindi na napapansin yung effort mo. Oh, kasi ako, I don't, parang para sa akin, hindi ko na kailangan ng appreciation. Basta magawa ko lang yung work ko, okay na ako. Magawa ko at matapos ko na yung pinapagawa sa akin, okay na ako. Hindi ko na kailangan ng appreciation. Matapos ko lang po lahat. Siguro dahil matagal na din ako, parang yun na lang din yung matapos ko na. Yun na pinaka-achievement ko sa work. Matapos ko lahat ng mga pinapagawa sa akin. Magawa ko lahat ng maayos. At magawa ko ng tama or lahat-lahat ng mga pinapagawa. Okay na yun. And parang hindi ko na din kailangan ng appreciation pa. How can one miss what she's never had?
could I reminisce when there is no past? Para marami din ako natutunan sa inyo, mga kabais. Marami din palang mahugot dito na parang hindi daw sila na-appreciate sa mga natatapos nilang work. Kaya mahalaga sa mga nakikinig dyan na mga heads ninyo, yung ikaw mismo, yung supervisor niya, na ikaw mismo nakikinig na manager, kailangan mo ipuriin yung mga kasama mo, yung mga tawag dito, mga under sa'yo, para at least maganahan din sila, kasi kailangan nila yun. Kaya naman mga kabais, kailangan ko na magpaalam. And my name is DJ Clark. At may pasok pa rin bukas, ha. Konting taste na lang mga kabais. Abangan nyo po ako every Tuesday and Thursday from 6 p.m. to 9 p.m. sa programang Good Vibes Connection. And let's play the song Never Almost Had You. Thank God I Found You by Mariah Carey. Only here on GV 99.1, your good vibes.

sa buong Pilipinas. 6:13 ng umaga. Oy, ang ganda ho ng sikat ng araw today. Dito ho sa Barangay Balibago. So beautiful. Magandang araw ho sa inyong lahat. Sana'y nasa mabuti ho kayong kalagayan at kalalagyan. Siyempre, yung ganun eh. Ang ganda-ganda ng umpisa ng umaga mo, di ba? Tapos may mga buisit along the way. Nasa iyo naman yan kung papa-apekto ka. Nasa iyong perspektibo lang yan. Ano? It's either ikaw ma-i-impluensyuhan ng kabadripan o ikaw mag-i-impluensya sa kanila na ganda kung hindi tayo masyadong mairitin ng ulo, karantahin, diba? Ikaw mismo maging modelo ng katiwasayan, kahinahunan. Yun nga lang, medyo mahirap sa ganitong panahon, ano? Tataasan ang bilihin, manood ka ng TV, makinig ka ng radyo, yung mga balita naman talaga. That's why you need to stay grounded. Yung sinabi ko grounded, ay kuryente ba ito? So, when I say grounded, na kailangan eh, hindi mo nalilimutan ng mga bagay na importante sa iyong buhay. Ano ba importante? Well, pera is importante, but relationships are importantier. Time is important. And the people around you that loves you and you love them are also important. Mga dahilan kung bakit ikay araw-araw na gumigising ng maaga para makapagtrabaho at maihatid ang mga bata sa eskwela. Be able to send them to school and give them a brighter future. Diba? Isang hiwa na lang.

0: We got a good vibes and headlines about the morning roundup. Check your time, 6:45 ng umaga. Mga ka-vibes, maganda at maaliwalas ang ating panahon ngayon. Kaya sana ho'y nasa mabuti ho kayong kalagayan. Pero hindi ba nagsimula na ang rainy season? Pero, bakit asan ang ulan? Kasi usually pag rainy season sunod-sunod, no? Yung pag-uulan, pero ngayon maaliwalas ang panahon. Ano? Hindi naman sa gusto kong mag-uulan na araw-araw, nagtataka lang talaga tayo. Ito ba'y dahil na rin sa climate change at global warming? Remember, it was June 4 when PAGASA declared the onset of the rainy season in the Philippines. Pero kung di ako nagkakamali, nagsimula na rin ang El Nino, di ba? Eh, alam naman natin ang pangangailangan ho ng ating mga farmers pagdating ho sa kanilang mga pananim. They really need rains. Kailangan talaga nila ng rainfall, no? Pero yun na nga, yung ilang mga farmers mo natin across Luzon and Visayas expressed skepticism, noting that rainfall remains scattered and insufficient because of the suppressive effects ng developing na Super El Nino. Na dapat yan ang pinag-uusapan talaga natin eh. Hindi kung ano-ano nangyayari sa gobyerno, di ba? Natatabunan yung mga importanteng mga dapat pinaghahandaan. Now, only Western Luzon provinces, particular ang Zambales, Palawan at Occidental Mindoro, and Cebu in Visayas had rainfall exceeding both meteorological and agricultural sufficiency thresholds. However, even in these provinces, effective rainfall was reduced by nearly half dahil sa high losses under the El Nino conditions. Dito naman sa Central Luzon and Metro Manila, we're remaining dry. The rainfall totals far below the 200 millimeter threshold. While PAGASA's criteria were technically met, farmers experienced insufficient soil moisture for puddled rice planting. Pero yun talaga kasing epekto ng El Nino, kung di ako nagkakamali ha. Siguro minsan mag-schedule tayo ulit ng interview with the weather specialist mula sa PAGASA to inquire about this. Bakit kaya ganyan? Kahit na rainy season, but the rain is, di ba? Napaka rare ng rain. 6:48 ang oras sa buong Pilipinas. Oh, naka-live na tayo. Hindi kayo manonood? Oh, syempre manonood kayo. Lalo na yung mga may pabati dyan, punta na sa facebook.com/gv991 at magkomento na kahit good morning man lang or whatever you're planning to do today. Update nyo naman ako. Yun naman, wala naman nag-update kasi sa akin eh. Mga trabahador ko lang nag-update sa akin. Diba? At least kayo lang mag-update sa akin. Nakakamiss din kasi may nag-update sa'yo. Facebook.com/GV991. Pwede nyo akong i-text din. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Tayo ho'y makibalita sa PAGASA sa lagay ho ng panahon ngayong araw po na ito bago tayo mag-instant shoutout, okay? May bagyo ba? Wala, ayon ho sa PAGASA. Ang meron ho natin ay ang southwest monsoon affecting the western section of northern Luzon. With that, we're expecting cloudy skies with scattered rains and thunderstorms over Ilocos Norte, Batanes, and Babuyan Islands dahil pa rin ho sa southwest monsoon, habang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms, ang asahan ho natin sa Metro Manila at nalalabing bahagi ho ng ating bansa dahil naman ho yan sa localized thunderstorms. Pero kung sa atin lang mga ordinaryong Pilipino, di ba? Okay lang sa atin to, hindi masyado maalinsangan eh. Pero hindi rin tayo na napeperwisyo ng pag-uulan. Pero ang inaasahan nga ho ng mga farmers ho natin, ang rainfall dahil dun sa kanilang mga tanim. Okay? 5:26 ang ating sunrise kanina at ang sunset po natin 6:25 p.m. mamaya. Asya, 6:50 na ang oras sa buong Pilipinas. Instant shoutout na! Sana'y na-enjoy niyo yung mga throwback songs na aking pinatugtog sa inyo so far. Pero kung merong kayong gusto hong i-request dyan, bukas na bukas po ang ating text line at ang ating Facebook Live for that, ha? Facebook.com/GV991 or 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Pwede na rin sa mga nasa MixLR ngayon, pwede rin kayong mag-request dyan. Maganda umaga kay Ate Riza Gamboa, ang ating Buena Mana today! Ang kanya daw favorite day. Hello to Nanay Pines Jackie. Good morning and God bless you too. Pa-request daw ng Beat It by Michael Jackson. Hello to Ma'am Aida Caranoo. Good morning. At hello daw kay Gianna Mirello Zapata. Binabati niya si Nanay Pines at si Ate Riza. At sa lahat daw ng mga nakatutok sa programa, good morning po sa inyo. Maganda umaga kay 2230. Shoutout daw sa mga kasama niyang lalaki sa store. Dahil daw nalasing, ano? Nalasing? Ah, nagising! Akala ko nalasing. Nagising pala. Sorry. Bura. Ah, o tama. Na-late kasi nagising kasi nalasing. Ah, mali! Oy, gising-gising na, Uncle Dodong, kay RR at saka kay Junjun. Good morning sa inyo. Ano nangyari? Ano ba dapat ang oras ng pasok ninyo? Ngayon pa lang kayo nagsipagbangon. Alam nang may pasok kinabukasan eh! O, siya na, 6:52 ang oras sa buong Pilipinas. Diretso na ho tayo sa ating unang batch ng headlines today. Ngayong araw ho ng Thursday.
1: The morning round of headlines.
0: Acting Senate President Sherwin Gatchalian nilinaw na 16 na boto pa rin ang kailangan para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Dating mambabatas na si Mike Defensor hindi sumipot sa NBI sa kabila ng ipinadalang subpoena. Philippine Sports Commission magkakaloob ng 250,000 pesos na tulong sa pamilya ng nasawing student athlete na si Rene Baterbonya. At Holy Rosary Parish Church dito ho sa Lungsod, Angeles, formal nang idineklara bilang minor basilica. Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines today. Iginit ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na 16 na boto pa rin ang kinakailangan upang ma-convict si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial sa kabila ng nagpapatuloy na usapin sa liderato ng Senado. Ang pahayag ay tugon sa babala ni Senator Alan Peter Cayetano na maaring maging maling president o halimbawa ang sesyong isinasagawa o isinagawa o isasagawa sa o tama ako nalito din sa sesyong isinagawa noong June 3 kung saan 12 senador lamang ang dumalo at naghalal kay Gatchalian bilang acting Senate President. Ayon kay Gatchalian, malinaw na nakasaad sa Article 11, Section 3 ng 1987 Constitution na kinakailangan ang pagsang-ayon ng 23 ng lahat ng miyembro ng Senado upang mahatulang nagkasala ang isang opisyal sa impeachment trial. Dagdag pa nito, dahil nananatiling 24 ang kabuuang bilang ng mga senador, hindi magbabago ang kinakailangan 16 na boto. Ano man ang bilang ng mga dadalo sa paglilitis, kung sino man ang mamumuno rito o kung aling grupo ang mayorya sa Senado. Samantala, Matatanda ang naharapang bise sa mga kasong culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery, at iba pang mabibigat na paglabag. Inatasan na rin ng impeachment o Senate Impeachment Court ang prosekusyon at depensa na isumite ang kani-kanilang listahan ng mga testigo at ebidensya hanggang June 18. Nakatakdang talakay ng bagong mayorya sa Senado ang pagpili ng magiging presiding officer sa impeachment trial kung saan isa si Senator Francis Chee Escudero sa mga kinukonsidera. Patuloy namang iginiit ni Cayetano na siya pa rin ang lehitimong leader ng mataas na kapulungan.
1: The morning, round of headlines.
0: Hindi sumipot sa tanggapan ng National Bureau of Investigation o NBI kahapon ng Miyerkules ang dating mambabatas na si Mike Defensor sa kabila ng ipinadalang subpoena laban sa kanya kaugnay ng isang reklamong iniimbestigahan ng kawanihan. Sa halip, humarap sa NBI ang abogado ni Defensor na si Attorney Ferdinand Topacio. Ayon naman sa abogado, hindi na nila susundin ang mga susunod pang subpoena kung ituturing lamang umano itong panggigipit o harassment. Iginiit pa ng abogado na kung naniniwalang NBI na may sapat itong ebidensya ng anumang paglabag, mas mainam na magsampa na lamang ito ng kaukulang kaso sa korte kung saan handa silang sagutin ang mga alegasyon at ihain ang kanilang depensa. Nabatid din na may kaugnayan ng subpoena sa isinasagawang imbestigasyon hinggil sa 18 dating bodyguards ni Zaldico. Nitong nakaraang linggo, ayon kay NBI Director Melvin Matibag na may isang informante o tagabigay ng impormasyon na nag-akusang sinuhulan umano ni Defensor ang mga naturang individual ng ₱5 milyong upang mag-imbento daw ng mga alegasyon laban sa ilang opisyal ng pamahalaan. Matatanda ang hindi din dumalo ang 18 individual sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y flood control scandal nitong nakaraang araw ng Lunes at sa halip ay nagtungo sa tanggapan ni Senator Robin Padilla. Dahil dito, sinabi ni Senator Rizzo Ontiveros na maaaring maglabas ng subpoena at show cause order ang komite sa pamumuno ni Senator Erwin Tulfo laban sa mga hindi dumalong resource person. Magkakaloob ng tulong pinansyal ang Philippine Sports Commission o PSC sa pamilya ng dalawang pumanaw na manlalaro ng Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Kasabay nito, target ng ahensya na higpitan ang regulasyon at itaas ang safety standards sa pagsasanay ng mga atleta upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. Inihayag nitong Lunes ni PSC Chairman Patrick Gregorio na magbibigay ang ahensya ng tig 250,000 pesos sa pamilya ni na Baterbonia at ni Adili upang matugunan ang kanilang agarang pangangailangan. Ayon kay Gregorio, bahagi ng standard operating procedure ng PSC ang pag-abot ng tulong sa mga pamilya tuwing may ganitong hindi inaasahang insidente. Hindi lamang umano tulong pinansyal ang tinututukan ng PSC, kasamang iba't ibang ahensya tulad ng Department of Education, Samahang Basketball ng Pilipinas, National Youth Commission at UAAP. Nagkaisa ang panel na isulong ang pagsasabatas ng House Bill No. 2631 o Sports Coaching Act, layunin ng panukala na obligahin ang lisensya, sertipikasyon at pambansang rehistro para sa lahat ng coaches at sports professionals sa bansa. Bukod sa regulasyon sa mga coach, plano rin ng grupo na ipatupad ang mas mahigpit na safety standards, risk management at emergency response protocol sa lahat ng antas ng kompetisyon, partikular sa mga training program ng mga atleta. Ayon sa panel, bagamat hindi na maibabalik ang buhay ni Rene at Divine, ang pagpapatupad ng mga reforma ang nakikitang paraan upang mapangalagaan ang kaligtasan ng mga susunod pang atletang Pilipino.
1: The morning, round of
0: formal lang idineklara ngayong Miyerkules sa makasaysayang Holy Rosary Parish o Pisambang Maragul dito sa Angeles City bilang isang minor basilica, isa sa pinakamataas na pagkilalang iginagawad ng Simbahang Katolika. Ang solemn at banal na seremonya ay itinuring na isang makasaysayang yugto para sa Archdiocese of San Fernando at sa libu-libong deboto na dumalo upang saksihan ng proklamasyon. Ayon sa kautusan ng banal na upuan o Holy See, ginawad ang titulong Minor Basilica sa simbahan bilang pagkilala sa mayaman nitong kasaysayan, masiglang pagdiriwang ng mga gawaing pangsimbahan at malalim na debosyon ng mga mananampalataya sa patrona ng Our Lady of the Holy Rosary. Dahil sa pagkilalang ito, ito rin ang kauna-unahang minor basilica sa buong lalawigan ng Pampanga. Sa bagong katayuan nito, inaasahang mas lalo pang titibay ang simbahan bilang sentro ng espiritualidad.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Mga kabibes, alas 7 na ho ng umaga. Good morning ho sa inyo. Ayan ho yung ating unang batch ng headlines today. Yung mga pahabol ba tayo mga pabate, ipadala nyo na yan sa facebook.com/CV991. Hello to Ma'am Jeng Raymundo! Happy Thursday! Greetings daw sa mga papunta sa school. Shoutout daw kay Mars Christie at paring Jason Mejia. Belated happy birthday din daw kay Mars Mitch Shell. Ganoon na rin sa mga empleyado ng SIAC. Happy birthday kay Sir Randy Isip. Ayun! Meron palang nagbo-birthday today! O para sa lahat na nagbo-birthday. Sana ho'y lagi kayong pag-ingatan ng pong may kapal. May the Lord bless you with more birthdays and more good news in your life. Amen. Hello to Ma'am Catherine Santos at sa kanyang mga apo, sina Cassie Austin at Kaylin at pa-play down ng I Miss You by Climax. Thank you, ingat and God bless. Hello din kay Brave ALS. Good morning po sa inyo. Oras po natin sa buong Pilipinas. It is now 7:01 in the morning. Time check brought to you by San Miguel Pale Pilsen.
2: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
3: Ako ay Pilipino. Kinararangal at minamahal ang bayan kong Pilipinas. Iniibig ko ang aking lahi sa manlulupig di Pasisiil. Mabuhay ang kalayaan. Mabuhay ang Pilipinas. Maligayang araw ng kalayaan mula sa inyong Good Vibes Station, ang GV 99.1, your good vibes.
4: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
5: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
6: Mommy, ustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya.
7: Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura, kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
8: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
11: Capito Sports Bar in Babalakat just got bigger, better, and fiercer. The best of billiards, open tournaments with the champs, the finest live bands, UK TV rooms, grilling stations, and more. Visit Capito Sports Bar along MacArthur Highway, Mabiga, Babalakat. Open 24/7 with free entrance. Follow us on Facebook or find Capito Sports Bar Babalakat on Google Maps or Waze.
12: Mga suki! Order na!
13: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
12: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
14: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas pinagaling pa?
14: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
15: Pa-order pa po!
13: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
14: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
16: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na! Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon naming gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am, sir? Learn more at trust.ph.
15: Different choices, same normal. Trust, abot kayang family planning para sa lahat.
18: Sa ubong may plema, subok ko na ang Solmox Advance with Zinc. May laban ka na sa plema, meron pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bakterya. Dahil dyan, bilis ginhawa in as fast as 3 to 5 days. Basta 3 times day uminom, okay na uli. Available pa ang Solmox Advance sa tablet man o liquid. Switch to Solmox Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check a check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1.
15: 42 years of good vibes, 42 years of memories, music, and moments together.
19: Happy 42 together years!
15: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
19: GV99.1.
15: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
19: This is your number one good vibe station, GV99.1.
18: This song is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

0: We got a good vibes and a headlines throughout the morning round of Sawdust 1 at 747 Omaga. Welcome to our second podcast for today. We are live once again on Facebook. You might want to join me live. Go to facebook.com/EV991, watch a program. Comment with your greetings and your requests if you get any. Just be reminded that today is a day wherein we enjoy Turnback Thursday. So pang throwback dapat yung inyong mga pinapa-request sa akin, ha? You can also text me over our number 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Kasalukuyan, gulong-gulo pa rin ng taong bayan. Who to recognize as the power in the Senate? Is it Senator Alan Peter Cayetano na naninindigan na siya pa rin ang Senate President and Loren Legarda as the Senate President pro tempore? Or is it the Gatchalian Black who took over at sinasabi na we had a quorum then, we have vacated the positions, we have installed new chairman sa mga committees, and Senator Sherwin Gatchalian elected as the Senate President pro tempore? And dahil wala nga silang, hindi pa sila makapaghalal ng Senate President, ay siya ang acting Senate President kasalukuyan. Noong Wednesday, June 10, naglabas ang Supreme Court ng desisyon sa isang petisyon that is questioning the Senate leadership fiasco involving Senators Alan Peter Cayetano and Loren Legarda and Pia Cayetano. In a statement Wednesday, the Supreme Court acted on the petition of a senior high school teacher na si Barry Tayam, which he filed last June 5. But dinismiss ho ito ng korte for lack of legal standing. Ano ba ibig sabihin ito? Ibig sabihin ba nito kinakampihan ng Korte Suprema ang kampo ni Cayetano? I don't think so. The statement says, and let me just quote, "The SC ruled that Tayam failed to show that he suffered or was at imminent risk of suffering any direct injury from the actions he challenged," unquote. In other words, mukhang hindi si Tayam ang tamang taong dapat nag-file netong petition na ito. So parang yon. Pero hindi sinasabi ng korte, hindi, si Gatchalian or si Cayetano ang dapat Senate President. Walang ganon na nakalagay doon sa pagbabasura nitong petisyon na ito. Okay? Walang legal standing itong senior high school teacher na mag-file nung petisyon. So yun ho, yung maikling paliwanag nung desisyon ng Korte Suprema. Pero syempre, tomorrow, ayaan natin magpaliwanag, no, ang ating legal expert na si Attorney Will Rivera. Itatanong ko sa kanya ito, no? Para hindi lang tayo nalilito, okay? Pero kita mo, bakit hindi mag-file itong mga senador na mismo? Mga sir, mga ma'am, na pwede kayo na mag-file? Mukhang kayo may legal standing dito. Kaya akala ko nung una, pwedeng ordinaryong Pilipino. Kaya ito nga si Tayam, si Sir Tayam. Naglakas loob na siya na ang mag-file, di ba? Hindi ho kayo mag-file para ho magkaliwanagan na, di ba? Sino ba talaga sa inyo? Hindi yung hihintay kayo nang may lilipat sa kabilang kampo, di ba? Oh, siya, 7:51 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Atin humunang batiin ang ating mga advertisers bago tayo magtungo sa inyong mga instant shoutouts. Pero muli, again, that is facebook.com/GV991 or text me over 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Ay, malapit na ulit ang weekend! Oh, here's a nice place to visit. Ang bigger, better Capito Sports Bar in Babalacat City na pwede niyong bisitahin kahit kailan, kahit hindi pa weekend. I'm sure you're gonna have fun because it's open 24/7 and they have back-to-back live bands. They have the best of billiards. They have yummy food, refreshing drinks. They have KTV rooms too. Okay, at libre po entrance dyan, ha? That's Capito Sports Bar located in Mabalacat City. Order from any branch of Del's Chizo Pizza for as low as 229 pesos. Malapit na ulit sila magbukas for franchise, so stay tuned. Follow them on Del's Chizo Pizza on Facebook. At hindi kailangang maging mahal ang future ng anak mo. Enroll now sa Nazarene Academy Incorporated. Open from nursery to high school or senior high school with ABM STEM and HUMS. May 11,000 pesos ESE subsidy for grade 7 at 20,000 pesos SHS voucher for grade 11 learners from public schools. Nazarene Academy Incorporated. Quality education made affordable. Sa oras po na 7:53 ng umaga, it's time for our instant shoutout. Go to facebook.com/TV991. Say good morning at least. Magandang umaga kay... Oy, buena mano! Ma'am Mary Jane Agkawili David. Good morning to the whole David family. Kay Eugene, kay Jane, kay Kim, kay Candy, kay Bubbles, at kay Kurt ng Purok Dos, Barangay Pampang. Ganun na rin sa mga apo niyang lagi din nakikinig kay Dominic, Luke, Leona, Rafa, Coco, and Riley of Canada. Hi, guys! Anong oras dyan ngayon sa Canada? Hello din kay Nanay Pines Jackie. Maganda umaga ulit, Nanay Pines. Eto si Nanay Pines, eh. Nanonood na, nakikinig pa palagi. Ha? Hello din to... 8490, listening from Zamboanga City. Isa hong fish vendor, nakikinig ho sa atin. Maganda umaga ho sa inyo! At dinala nyo kami dyan sa Zamboanga City. Sarada kay Boss Temmy na busy daw sa bodega at sa mga boys na busy sa pagtimbang daw ng bangus at karaw. Ano po yung karaw? Parang first time po na-encounter ang karaw. Ito ho ba'y isang uri ng isda? Hello din daw kay Auntie Alma at Sandra na busy sa kusina. Ganun na rin kay Tintin na sobrang busy sa pagko-cover daw ng notebook ng kanyang inang o ng kanyang limang ano yung YO? Ah! Minsan talaga bumabagal ang aking ano, ang aking brain. 5-year-old na nakatutok na naman daw sa TV, oh, nagko-cover daw ng notebook. Thank you po. Ingat po sila mga kabibes. Medyo malakas ang ulan. Maganda umaga po ulit sa lahat ng mga kabibes po natin sa iba't ibang parte ho ng Pilipinas. Lalo na ho dito sa mga taga-Zamboanga City. Maganda umaga ho sa inyo. 7:55 ang oras sa buong Pilipinas, mga kabibes. Maganda umaga kay Sai Sai. Good morning, Sai Sai. O siya, 7:55 na. Magtugon na ho tayo sa mga dapat pag-usapan natin today. Meron na ho tayong top 3 headlines in 3, 2, 1.
1: The morning round of headlines.
0: Vice President Sara Duterte minatigos ang pamumuno ng Administrasyong Marcos sa gitna ng gulo sa Senado.
1: The morning round of headlines.
0: Inani Ateneo Blue Eagles player Rene Baterbonya kinwestiyon ng paliwanag ng universidad sa pagkamatay ng kaniyang anak.
1: The morning round of headlines.
0: At Acting Senate President Sherwin Gatchalian tiniyak ang sahod at benepisyo ng mga empleyado ng Senado sa gitna ng sigalot sa liderato.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Binatikos ni Vice President Sara Duterte ang Administrasyong Marcos kaugnay ng nagpapatuloy na agawan sa liderato ng Senado. Ayon sa Vice Presidente, sumasalamin umano ang sitwasyon sa mahinang pamumuno at kawalan ng malinaw na direksyon ng kasalukuyang administrasyon. Sa isang pahayag, kapag walang malinaw na pananaw at direksyon ng isang leader, nagkakaroon daw ng pagkakanya-kanya sa hanay ng mga opisyal at institusyon. Anya, ito umano ang kasalukuyang nakikita hindi lamang sa Senado kundi maging sa iba pang bahagi ng pamahalaan. Sa halip daw na pumabor sa alinmang panig sa usapin ng liderato sa Senado, hinikayat ni Duterte ang lahat ng 24 na senador na magkaisa at mag-usap bilang isang institusyon. Binanggit din niya ang kahalagahan ng pagbalik sa mandato ng Senado sa ilalim ng saligang batas sa pagresolba ng kasalukuyang sigalot. Dagdag pa ng bise na wala siyang legal na opinyon hinggil sa pagiging balido ng quorum na idineklara ng mga miyembro ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian noong June 3. Samantala, umaasa naman ang bise na makapaglalabas ng malinaw na desisyon ng Korte Suprema upang matukoy kung aling liderato ang dapat kilalanin at kung paano uusad ang Senado sa gitna ng kasalukuyang tensyon.
1: The morning round of headlines.
0: Kinwasyon ng ina ng nasawing Ateneo Blue Eagle player na si Rene Baterbonia ang paliwanag ng universidad kaugnay ng pagkalunod at pagkamatay ng kanyang anak sa isinagawang team building activity sa Aurora. Sa isang press conference kahapon, sinabi ni Roveline Baterbonia na marami pa ring umanong katanungan ang hindi nasasagot kaugnay ng insidente na ikinasawi ng kanyang 19-anyos na anak noong Lunes. Ayon sa paunang findings, namatay ang biktima dahil sa asphyxia by drowning o kawalan ng hangin dulot ng pagkalunod. Ikinuwento ng ina na bagamat nakikipag-ugnayan sa kanila ang ilang coach ng koponan, nananatili umanong kulang impormasyon na kanilang natatanggap tungkol sa mga pangyayari bago at habang nagaganap ang insidente. Kinumpirma rin ni Roveline na itinanggi ng pamunuan ng koponan ang mga ulat na may nakataling pabigat sa katawan ng mga manlalaro nang mangyari ang aksidente at giniit ng mga ito na isa lamang itong hindi inaasahang pangyayari. Gayunpaman, sinabi ng ina na naniniwala siyang may pagkukulang sa bahagi ng mga nangangasiwa sa aktibidad. Binigyan din ni Roveline na nagtungo ang grupo sa dalampasigan nang wala umanong kasamang profesional na rescuer at umasa lamang sa isang medic na may kakayahang magbigay ng basic first aid. Dagdag pa niya, inabot umano ng 20 hanggang 30 minuto bago madala ang kanyang anak sa pinakamalapit na ospital dahil sa layo ng lugar. Sa ngayon, hindi pa nagpapasya ang pamilya Baterbonia kung magsasampa sila ng kaso laban sa universidad. Anila, nais muna nilang pagtuunan ng pansin ang pagdadalamhati ng pamilya. The morning, tiniyak ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na tuloy ang paglabas ng sahod at benepisyo ng mga empleyado ng Senado sa kabila ng pagpapatuloy o nagpapatuloy na sigalot sa liderato ng mataas na kapulungan. Ayon kay Gatchalian, pirmado at aprobado na ang mga payroll checks para sa mga kawanin ng Senado upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagbabayad ng kanilang sweldo at benepisyo. Sa isang Facebook post kahapon, araw ng Miyerkules, inihayag ni Gatchalian na nilagdaan na niya ang payroll checks para sa nasa 2,000 kawani ng Senado. Binigyan din niya na kinilala o kinikilala na umano ng mga financial institution ang kanyang miyembro bilang authorized signatory para sa lahat ng transaksyong pinansyal ng institusyon. Bukod sa sahod, kinumpirma rin ng senador na nilagdaan na niya ang automatic debit arrangement o ADA sa State Bank at inaprubahan ang promosyon ng ilang karapat-dapat na empleyado. Ayon kay Gatchalian, layunin ng hakbang na maiwasan ang pagkakaantala ng kabuhayan ng kawani sa gitna ng hidwaan sa liderato ni Gatchalian at Senator Alan Peter Cayetano. Matatanda ang tinanggihan ni Gatchalian ng naunang alok ni Cayetano na magkaroon ng power sharing arrangement upang mapanatili daw ang operasyon ng institusyon. Sa kabila ng sigalot sa politika, sinabi ng senador na patuloy ang trabaho sa ilalim ng kanyang pamumuno, partikular sa pagtitiyak ng mga obligasyon sa mga kawani ng Senado. Oras sa buong Pilipinas, 8:01. Yan ho ang ating tampok na balita ngayong araw ho ng Thursday. Magandang umaga kay Marvin C. Lopez na imbag nga bigat. Good morning daw kay Francis Anthony Gador, Dorothy Jane Celidio, Matthew Parascabuhay at ang Lopez family mula sa Alcala, Pangasinan. Magandang umaga po sa inyo dyan, ha? Matagal na naman akong hindi nakabibisita dyan sa Pangasinan. Kailan kaya ako magbabalik dyan?